0: natin si Jennie from Blackpink. Jennie, Jennie. Ano ang tamang pronunciation, guys? Jennie or Jennie? Oh, yan ang bandang or ng grupong Blackpink. Yan po, napapakinggan sa inyong number one good vibe station, GV99.1, Your Good Vibes.
1: 전진 너만 청순 가련 새침 번쩍 이젠 지쳤나 귀찮아

0: Bygone 100% Knockdown.
1: Mga idol, King Discarte. Ako po i DJ Kakay. Bala mo ba itong feeling na bala mong okay mo tapos bigla yung may balik? Kala mo mayyari na pero atsyo na naman. Mapagal na ba yung balang metong King paulit-ulit ng sakit? Kasi yaku, mapagal na ako talaga. Ela, dapat may din ang chance may balik ding makanyan eh. Ika na yung may binat, may balik yung lagnat, sakit buntok ampong katawan. Nano yung klaseng binat ini? Buti na mo, Rexadol Forte is my Discarte. Para king binat ang putukito king sakit. Meto nga Discarte para king binat, lagnat, sakit buntok ampong sakit ng katawan. Yan yung peka mabilis ba nating apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. From pamagbalik ng sakit o pamagbalik king obra. Kaya nung emo buring may binat like me, dapat Rexadol Forte in Discarte mo.
2: Unilab quality yan.
1: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexadol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Rexadol Forte. Mas bilis banat sa apat.

0: 9 minutes past the hour of 10. You're listening to your number one good vibe station. We are
1: GV99.1.
0: It's your boy DJ Benjamin. At thank you very much for sending in your message para sa ating special segment today na itanong mo kay DJ Benjamin. Basta tayo ng mga mensahe galing sa ating Facebook page. Guys, maraming salamat sa mga iba pala to. Take two. Tingin tayo sa ating Facebook page. Maraming salamat sa lahat na nagpadala ng kanilang mga mensahe via SMS and via PM on our messenger. Shoutouts to all of our SMS senders as well. Basa tayo ng mensahe ka vibes. Sabi ni 7969, good morning DJ Benjamin. Request naman ako ng biyahe ni J. Roa.

Yan naman ang request ni Gretchen, no? Shoutouts to Mommy Pine sending us a message. Mabati siya ng happy weekend to all. Oo nga, weekend na naman, guys. Uy, suspendido ang klase sa maraming paaralan, na all levels, pati ngayong mga nagtatrabaho sa mga public offices sa barangay, sa munisipyo, iba't ibang ahensya ng gobyerno, suspended din, no? Talagang mapapasabi ka ng, sana all. Good morning, DJ Benjamin. Weekend, kabisado by Four of Spades. Got you, Mommy Pines. Sa atin namang SMS, sa atin namang Facebook page, meron din tayong mga mensaheng natanggap, ano. Shoutout to Catherine Santos sending us a message via Facebook. Sabi niya, good morning, DJ Benjamin. Paplay naman po ako ng sinta ni Rob Daniel. Okay, lock and loaded yan sa ating queue. Catherine, thank you very much for requesting that music. OPM ang mga music request nyo, ha? Biyahe ni J. Roa, Kabisado, Four of Spades, Sinta ni Rob Daniel. Sabi naman ni Lapira John Dan, good morning, DJ Benjamin. Shoutout po sa mga solid na nakikinig sa yung sa trabaho namin. Pa-request po ng DGT. Anong DGT? Baka yung no DGT, ha? Black Machine. Yung ano yan, surrogate, no? Pag ninak-nak mo, nak-nak, who's there? Surrogate. Surrogate who? Surrogate down, good lord. Yung may request mo dyan? Again, good vibes. Alam nyo na yan, every Friday man tayong special segment na itanong mo kay DJ Benjamin. Ow! Yes, oh yun daw. Shorty, get down. Good lord. Aww. It's been a while since I heard that song. Actually, it's always part of my R&B playlist. Palagi ko yan binaback to back sa Ignition remix ni R. Kelly. Oh. Ah, sige, Lapira John Dan, ano na muna natin, no? I-OPM ko muna sandali, tapos saksak natin yung no-digity mo agad-agad. O kaya, para maiba naman, una na yung no-digity. Oh. Sa From Blackstreet, tapos OPM tayo balik. Yes, alam nyo na yan, ka-vibes. Itanong mo kay DJ Benjamin kung meron kang katanungan na naghanap ng matinding kasagutan, mga question, opinion sa inyong isipan. Ito na ang pagkakataon mong malinawan. Padala lamang po ang inyong mga katanungan sa aming mga numero 0908-516-4466. Pwede ka rin mag-send ng message sa aming Facebook katulad ni Lapira John Dan na nag-send ng kanyang PM sa ating Facebook page. No? Salamat po, DJ. Idol kita. Ikaw naman talaga. Idol din kita. Baka pwede humiram mo ng 1-5. Balik ko sa akin, si.

0: It's 10:20 a.m.
1: This time check is brought to you by Right Med. Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.
2: Mommy, gustong atinlata, liyo, putla, bota kulang kadaya. Minum kami United Home for Sulfate Iron. Saw para malusuging daya at malino ang itsura. Kaya bening ustong dieta at ehersisyo.
3: United Home. Unilab yan.
4: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
5: United Home for Sulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow.
6: Don't forget check the weather before heading out. A quick look at the forecast can save you from a soaking surprise. Stay one step ahead of the rain. A good vibes reminder from GB99.1, your Gay Vibes.
7: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
8: Bye, anak! Laro muna kami ng mga apo ko.
9: Let's go, Lala!
8: Bye, mga mare! Unahan ko na kayo, tumakbo!
10: Enjoy ang buhay pag nagbuy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at bulsa. 950 lang SRP. Naproxen Sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Unilab yan.
12: Enjoy ang buhay pag nagbuy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at bulsa.
13: Totoo naman ka vibes na practical naman tayong mga Pilipino. Lalo na ngayon, naramdam natin ang pagtaas ng presyo ng pagkain, pamasahe at gamot. Pero minsan, kahit gusto mong makatipid, may kabaka pa rin kapag nagpapalit ng iniinom araw-araw. Kasi mas kampante kapag subok mo na at hiyang ka na sa iniinom mo.
1: This song is brought to you by Right Med. Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan Right Medicines. Kailangan Right Med.
14: Good day. Yeah. You know what? I like the playoffs.

Yes, it's 8 minutes past the hour of 11. Today is the 7th day of... 7th day of August. In a blanco. Year 2026. Alas 11:08 ng umaga ngayong 7 ng buwan ng Agosto taong 2026. Kavals, kung nakikinig kayo sa inyong mga radyo or Mixler or Radio Garden app. O Kavals, sa advice lang, meron tayong special podcast for today. Dahil live na live po kaming mapapanood ngayon sa aming Facebook page. Simply search GV99.1 on your Facebook search bar. Dahil today, meron tayong very special guest, di ba? Pinangako ko naman sa inyo, Kavibes, we will try to do this at least once a week every Friday. At ang ating special guest for today ay walang iba kundi si DJ Klee!

0: mga nagtatanong kung buhay pa ang barbero ko. Malakas pa po siya, okay pa po siya. Pero yung huling umato sa buhok ko, oh, sa Lunis na po yung living niya. No?
1: May,
0: oh, may hinihintay na lang nakamag-anak sa abroad. Oh. Tigil-tigilan niyo ako dyan.
1: Guwapo pa din.
0: Naman, parang ano naman to. Parang ano ka naman. Sige, lahat pa ng magandang words. Oh, anyways, kwentuhan na tayo agad. Huwag na natin patagalin. Today, we're going to talk about green flags and red flags. By the way, kabayas, if you want to join into our conversation, you can send us a message on our text lines. Pwede mo kaming i-text sa mga numerong ito. 0908-516-4466. Again, that was 0908-516-4466. Pwede ka rin mag-send na mensahe sa aming Facebook page. But I think the fastest way for us to go back and forth is for you to leave us a comment on our live podcast sa aming Facebook. Today, we're going to talk about green flags and red flags. Definition of term muna tayo. Ano ba itong green flags, red flags na ito? Itong salita na ito, DJ Clean, no? If I may. Itong green flag at saka red flag, feeling ko mas ano to eh, mas Gen Z to kaysa mas millennial eh.
1: True.
0: Itong mga terms sa atin siguro yung equivalent nito sa ating mga millennials is yung turn on at saka turn off.
1: Oo.
0: Oh. Parang ganun na, oh. No. Parang ganun na.
1: Nadadatnan ko talaga 'yan, yung green and red.
0: Mm-mm, green flag, red flag. Mm-hmm.
1: Yes.
0: Oo, kasi tayo ay arguably older generation ng Gen Z
1: yes.
0: Or younger generation ng millennials.
1: Yes. Wala nang kukontra.
0: Wala nang kukontra. 11:11 oras na sa buong Pilipinas. Natatanda mo ng trend pa tong 11:11 na to.
1: True.
0: Oo, magpapopost ka na nga or magtutweet ka ng gusto mong mangyari.
1: Yes.
0: Saktong 11:11. Anyways, today our topic is green flag versus red flag. So technically, definition of terms muna tayo. Green flag, red flag, yan yung parang version ng millennials ng turn on and turn off. Pero it goes a little deeper kasi we're talking about behavior eh. Pag sinabi mong green flag, red flag, hindi naman, onti lang to sa physical appearances.
1: With a F, mga ka-vibes.
0: Sorry ka, Pampangan. At saka yes. Tandaan po natin, ha? Different person, different pronunciation.
1: Yes.
0: So, ayan, ha? Green flag, they are, when we say green flag, we talk about the positive characteristic or behavior ng isang tao na magandang ambag sa relationship.
1: Yes.
0: Total opposite naman yan ng red flag. Yan yung mga characteristic or behavior na dapat mo, that you should look out for para hindi ka mapunta sa masamang relationship, no?
1: Mm-hmm.
0: But pag pinag-usapan kasi natin ng green flag, red flag, mas ano yan eh, mas naka tutok siya dun sa behavior kaysa sa appearance eh, no? So, yeah, that's gonna be the gist, that's gonna be the center of the conversation today. But first, let me introduce myself. My name is Benjamin. And currently, I am in a relationship. Ano?
1: Mm-hmm.
0: So, makikita natin yung perspective ng green flag and red flag sa isang tao na nasa in relationship. At syempre, kasama natin si...
1: DJ Klee, your Kika and Klingy DJ.
0: Is it okay if I ask kung ikaw ay currently nasa relationship right now?
1: I'm not in a relationship
0: oh, diba?
1: Right
0: oh.
1: Now.
0: Sa mga gusto ng number ni DJ Klee...
1: Paiba-iba.
0: Oo.
1: Na joke lang.
0: Mapag-uusapan naman natin yan sa tamang halaga.
1: Ay, naku po. Nabenta na siya.
0: Ibinugaw.
1: Mm-hmm.
0: Ayan na. So, para lang makita niyo yung different perspective, no? Kasi green flag, red flag, nag-exist naman yan. If you are choosing a partner, kung single ka pa,
1: right.
0: At kung ikaw ay nasa currently you are in a relationship, baka makakita ka ng green flag at saka red flag that you should look out for, no? But before we go on to green flag and red flag, pag-usapan natin muna yung first impression, yung physical appearance. Kasi sa physical appearance, parang turn on, turn off to eh, yung millennial term natin.
1: Yes.
0: Diba? Parang hindi pa yung green flag, red flag to eh. So, for you, DJ Klee, do first impression really matters and why? Halimbawa, yung dating niya, ano siya, total stranger, at papakilala sa first date or first meeting.
1: Mm-mm.
0: Tapos may nakita ka na behavior. Halimbawa, siya ay maingay or outgoing or siya'y tahimik. Does first impression really matters for you, DJ Klee?
1: Not really, DJ Benjamin. Kasi it's like, pag sa first meet kasi, parang yung iba kasi yung... Parang ang hype nila, di ba? I mean, sometimes yung personality nila hindi talaga yon.
0: Tama,
1: yes.
0: Tama.
1: Like for example, yung second meeting may mas, you know, may ipapakita pa siyang mas, you know, better attitude or meron ding, you know, a bad side of it.
0: You get to know the person the more time you spend with him or her. Mas marami kang naiipon na mas nakikilala mo ang tao pag mas marami kayong oras na na ginugugol together.
1: Yes. Don't judge easily, di ba?
0: Oo. I-live-in mo ka agad.
1: Ay, nako! Grabe yun! Sama.
0: Okay. Oh, sige. Okay. So, we've established na, well, may impact talaga ang first impression, mm-hmm. pero it's not all about that, no?
1: Pero tatatak pa rin.
0: Tatatak pa rin.
1: Di ba? Mm-hmm. Tatatak pa rin siya.
0: Tatatak pa rin siya. For example, ang first impression mo sa kanya is mabaho siya, di ba?
1: Ayun lang!
0: Patay. Anong gagawin mo?
1: Very turn off. Mm-hmm. Parang ayaw mo rin. No, ha? To be honest. Kung ganun yung example.
0: Kung ganun example.
1: No, for example. Kasi si DJ Benjamin yeah, nabigay no. na ganun example.
0: Yung example natin kanina about behavior and characteristic. Paano, paano pag sa ang first impression ganun, physical? Ayan.
1: Pag ganun naman siya, DJ Benjamin, I'm not saying ayaw ko na siya makita sa second. No? Pero pag sa second, maaalala mo, ay, yun pala yung...
0: Oo, ito yung nangangaratit siya pag tumataas ng kamay. Parang...
1: parang magre-regalo ka na lang sa Pasko. Diba? Na joke lang. Pero for me kasi, yung, diba, yung mabango, mabaho, or hindi ganun ka, mm-hmm. is a very big impact kasi naman.
0: Yes. Also, since we are talking about that, eh, bago tayo pumasok sa relationship, isa sa mga fundamentals is yung physical attraction. Alam mo, ito ha, showbiz kasi palagi ang sagot ng mga nagiging guest ko dito. At naiintindihan ko naman sila. Pag tinanong mo, okay lang ba kung ganito yung itsura niya? Naniniwala ka ba na mas importante ang panlabas na anyo kesa sa kalooban?
1: Uh-oh.
0: Well, let's say yes, there's a factor. Siyempre, ayaw mo naman na pumasok sa relationship na hindi ka physically attracted sa tao.
1: Yes, exactly. Diba?
0: Oo. Secondary yun, mas gusto mong mabait yung sana yung tao, diba? Pero syempre, gusto mo yung attracted ka rin.
1: Presentable din. Mm-hmm. Not really attractive, parang kahit presentable na lang.
0: Okay, yun yung sa'yo.
1: Like,
0: okay.
1: For me, yes. Kasi, mostly yata, yung mga very attractive, yun yung mga very negat sa ano eh, sa attitude eh. Alam mo yun? Mm-hmm. Or masyadong mahangin, masyadong... For me, ay mga experience ko na gano'n.
0: Lalo na pag alam nilang gwapo sila.
1: Oo,
0: no?
1: Masyadong mataas yung ano nila.
0: Mm-hmm. Eh, hindi naman sila tatapat sa akin eh.
1: Of course! Nako!
0: Oh, ganong example ka, guys. Yes. Pag masyadong mahangin, tapos alam mong gwapo ka.
1: Oo, huwag naman
0: ganong kahangin. So, pero physical, yung physical attraction.
1: It
0: matters. Para sa akin ha, how about you DJ Klee? Gano'n siya ka importante na gwapong-gwapo ka sa partner mo o sa manliligaw mo?
1: Ay, siguro if I will rate 1 to 10, siguro hanggang 7, ganyan.
0: Ah, okay.
1: Oo, wala naman kasing perfect, diba? Pero
0: naman.
1: Meron kasing like sa eyes ko, gwapo siya or malakas yung dating.
0: Mm-hmm.
1: Sa iba, hindi ganun ka ano, you know? Kaya I think just being presentable na lang. Mm-hmm. Mga so-so, ganun na lang.
0: So-so 7 yung gusto mo?
1: Hindi. Bakit ba? Yun yung so-so ko.
0: Ah, yun yung so-so mo, 7.
1: Mm-mm.
0: Oh, and I get it, no? Siyempre, sa edad natin, ang target natin, long-term na eh. Or at least, yun ang nasa isip ko, ha, na hindi na tayo, we don't go out to play around
1: exactly.
0: anymore.
1: Oh. Wasting time.
0: Wasting time, oh. So, naghahanap si DJ Klee something steady, ha?
1: Oy, hindi ako naghahanap. Walang ganon.
0: Stop putting words in my mouth. Naniniwala ka ba sa love at first sight? Let me rephrase. I'm sorry. Do you believe in attraction at first sight?
1: Oo.
0: Naramdaman mo na to?
1: Naramdaman ko na yata yun. Grabe! Di ko na maalala. Pero I think yes.
0: Mm-hmm. Okay. Naramdaman mo na ba yung pagbukas ng pinto, nakita mo siya yung parang nag-slow-mo yung mga bagay-bagay?
1: Not very slow-mo.
0: Mm-hmm. Pero attracted ka, ganun.
1: Ay, oo.
0: Sa first look. Mm-hmm.
1: Yung mga clean look kasi.
0: Mm-hmm.
1: Diba?
0: At saka medyo mahirap sagutin to kasi madalas pag mag-meet kayo, na check it out mo ning Facebook profile eh.
1: Oo.
0: 'Di ba na?
1: Tas iba nagko-compare, no? Tsaka pag DJ Benjamin for example, pag first meeting, no, syempre gagawin lahat yung best, 'di ba?
0: Mhm. Mhm.
1: Papakita niya talaga lahat ng
0: yes, habang nasa ligawan stage pa lang, yes. Syempre best foot forward 'yan. Hindi mo naman papakita yung worst version
1: exactly.
0: mo eh, 'di ba?
1: Siyempre, nagpapaano pa yan.
0: Nagpapaano kayo, nagpapalakas kayo.
1: Papabango pa yan.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Which will lead me to my next question. How long should you get to know someone bago pumasok sa isang relationship? Gano'n ba katagal dapat yung getting to know stage? Yan ka, Vibes, ha? Kung gusto mo marinig ang kasagutan ni DJ Klee, iabangan niyo po. Meron po kaming quick commercial break, pero magbabalik po ang napakalupit na Kwentuhan with DJ Benjamin and
1: DJ Khalid.
0: Dito po yan sa Brunch Takes. Ang oras po natin sa buong Pilipinas ay
2: it's 11:20 a.m.
3: This time check is brought to you by United Home for Sulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow.
4: Hey, Kavibes, are you going out today? Don't forget to bring your umbrella, rain or shine. You're prepared for what's to come. This is a Good Vibes reminder from GV 99.1, your Good Vibes.
5: Patuloy na paigtingin ang ating pananampalataya, pag-ibig at pag-asa sa pamamagitan ng buong pusong paglapit sa ating Panginoong Hesukristo. Sama-samang makinig, manalangin at maghilom kasama si Apostle Renato Carillo ng Jesus is Our Shield Worldwide Ministries sa programa Oras ng Himala, Linggo hanggang Lunes, 12:30 a.m. to 1:30 a.m. at Martes hanggang Sabado, 12 a.m. to 1 a.m. dito lang sa TV5. Kasi iba sa 5.
6: I have headache, I have body pain, pag 2, pwedeng flu.
7: Mag-BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
8: Unilab yan. Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
9: 2 or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na.
10: GV99.1 goes online. You'll never miss your favorite DJ. Now we're online. Just visit www.mixlr.com/gb-991 or download the Mixlr app and search for GB99.1.
11: Gusto mo bang makarinig ng mga kwento?
12: Halaga lang, ha?
11: Ako si DJ Kakay, ang inyong kaakay sa bawat kabanata ng buhay.
12: Sandali, hindi pa ako tapos.
11: Ang buhay ay minsan nakakatawa.
12: Thank you so much, amen!
11: Nakakalungkot.
13: Grabe kayo eh.
11: Minsan,
12: akala ko ba, baby mo ako?
11: Nakakatakot.
13: Huwag mo nang isipin yung
11: minsan, nasa taas.
14: Lahat ng araw sa inyo.
11: At minsan,
15: titikman ninyo ang patas ng isang apel!
11: Nasa ibaba.
16: Oo, sinabi mo pa.
11: Nandito ako para ibahagi ang iba't ibang kwento para sa inyo. Abangan niyo ako tuwing Lunes hanggang Biyernes, 3 p.m. to 6 p.m. dito lang yan sa kaakay niyong Good Vibes Station, GV99.1.
2: We are GV99.1.

0: Yes, Kavibes, good morning! Tuloy ang Good Vibes Suktugan, tuloy ang Good Vibes Kwentuhan. Kasama natin ngayon si DJ Click. Kayo po ay nakatutok sa inyong number one Good Vibes station. Kami po ang...
1: GV99.1.
0: Siyempre, tuloy-tuloy na natin yung ating topic for today. Which, saan nga ba tayo nabutolo? Kanina, napag-usapan natin yung physical attraction bago tayo pumasok sa isang relationship. The last question was, gano'n ba dapat katagal mukha kilala ang tao bago ka pumasok sa isang relationship?
2: For me, DJ Benjamin, it doesn't matter how long. Kasi mararamdaman mo naman kung nag-ano na kayo.
0: It doesn't matter how long.
2: Oh, like,
0: promise.
2: Oh, I mean, di ba, pag, if you wanna try with this guy, sasabi mo ba ay dapat in 4 months, mga ganyan-ganon. Di ba, di mo naman masasabi kasi yun.
0: Mahirap maging definite.
2: Yes. Oh. So for me, I think, like, mararamdaman mo naman kasi yan. Kung ready na kayo both,
0: mm-hmm,
2: may nakita ka na something, okay, good to sa relationship. Mga mm-hmm ganon.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. So, walang definite time para sa'yo?
2: Wala.
0: Wala, no? Parang, well, definitely hindi naman over a day siguro or first meeting, no? Pero,
2: okay naman yung one day, ah.
0: Okay naman yung one day. Pero okay din naman siguro kung 1 year na. Kabibes, mga kabibes natin ng mga kalalakihan
2: dyan. Nakakainis yung mga ganon, no?
0: Oo, pinapaasa ka na lang yan, yes, pag umabot na ng isang
2: taon. Grabe!
0: Okay, so no definite time. Pag naramdaman mo na okay, I think I know enough about the behavior or characteristic of this person. I want to know him more. Pasok na tayo sa relationship.
2: Yes, or next stage na.
0: Oh, next stage na. Uh-huh. Ah, okay. Alright, andito na tayo sa exciting part.
2: Ay, no? Ano ba yan?
0: Oh, so let's say na nasa relationship na katulad
2: nakapasok
0: ko.
2: Nakapasok na sa relationship.
0: Kanina. Uh-huh. It doesn't matter how long, sabi mo. Ngayon, nakapasok na sa isang relationship. Kasi hindi naman talaga, it doesn't really matter how long. Basta pag nakapasok na sa relationship, nakapasok na.
2: Yun na.
0: Let's talk about green flags. Okay.
2: Okay.
0: Ano yung mga, sa tingin mong super green flags sa'yo pagpasok sa isang relationship?
2: Siguro for me, nakikinig talaga when it comes to like, pag may problem,
0: mm-hmm,
2: very open kayo both. I mean, for example, meron akong hinaing talaga. Or kung nari, merong mga instances na napag-awayan or miscommunication.
0: Yeah,
2: nakikinig talaga. Hindi yung binabaliwala. Kasi meron kasing mga guy,
0: may mga tao.
2: May mga tao!
0: Kasi
2: sorry,
0: pagtatanggol ko yung mga kalalakihan
2: ayaw
0: dito.
2: Ayaw nga, sorry po ha. So may mga tao na like, pag nagsabi ka ng ganito na you want to lead it like to solve the problem itself.
0: Yeah. Sometimes they would brush you off na. Or, ganun.
2: Or parang di na talaga makikinig. Or yaan mo na yan. Mga ganun.
0: Mm. Mm-hmm. So, communication.
2: Yes.
0: Mm. Pag usapang honesty, yung super honest and open sa communication, green flag para sa yun.
2: Meron pa bang ganon? Honest.
0: Oo.
2: Example, DJ Benjamin, ganon.
0: Oo, kakaunti na lang kami pero meron, meron kang mahanap. But kasi, ang honesty sometimes is a double-edged sword. Okay, I don't want to stereotype kasi alam ko ipagtatanggol mo ang mga kababaihan dito. Pero merong trick question palagi yung mga babae. Ito bigyan natin example.
2: Sige.
0: Do I look cute in this outfit?
2: Well, okay. Uh-oh.
0: Well, do you want my honest opinion or do you want the answer na matutuwa ka at matutuwa ako, di ba? Siyempre, sometimes you want to be honest but you don't want to hurt the person's feelings, di ba? So, parang ang honesty is double-edged sword siya. At ito naman, since andito na tayo sa communication, may mga babae kasi na gusto or may mga lalaki din naman na gusto tahimik ang tahimik ang lalaki, yung gusto nila yung nonchalant, yung mga snobbish type.
2: Okay.
0: Yung iba naman, may mga babae naman na gusto nila na very open. Yung lalaki na yung vulnerability ng lalaki, sinasabi niya sa partner niya. At kakaunti ang ganyan lalaki kasi
2: exactly.
0: most of the time ang lalaki rineresolve niya yung problema niya sa sarili niya lang at ayaw niya dalhin sa relationship, no?
2: Yes.
0: And some girls naman turn off para sa kanila yun na bakit inopen mo pa sa akin yung problema mo, I'm your girlfriend, I'm not your therapist. May mga ganung angle
2: ayaw
0: eh.
2: Naman yung mga ganun,
0: so
2: diba?
0: Ikaw kung ang lalaki, so when we talk about communication, kung ang lalaki ay very open about his feelings to you, is that a green flag or a red flag for you?
2: Ang hirap nun. Kasi I think it depends eh kung ano yung mga kung nag-overshare naman DJ Benjamin, mm-hmm. 'di ba?
0: What do you mean?
2: What do you parang yung parang OA naman na lahat na lang sinasabi, mm-hmm. 'di ba? So I think it should be like minimal na lang yung ano pagiging open niya.
0: Mm-hmm. Especially in the early stages ng relationship maybe.
2: Oo. Pero siguro kung yun, kung matagal na kayo, like years, like 3 years, 4 years.
0: Well, I beg to disagree.
2: Talaga ba?
0: Nakikinig ngayon ang aking ex-girlfriend.
2: Ay! Ba't ganon?
0: Na ngayon asawa ko na.
2: Ay, okay. Hi po.
0: Hanggang ngayon, meron pa rin kaming mga sekretong hindi pa namin nasasabi sa isa't isa. Oh, why?
2: Okay.
0: Tinitipid namin yan para every time, kahit we're going 9 years na sa October. Mm-mm. But every time, meron pa rin kaming element of surprise.
2: Ayun. Okay. So, pinipigil-figilan pa.
0: Pigil-pigilan ko pa.
2: Pitik-pitik pa.
0: Meron pa rin mga bagay na hindi ko pa kaya sabihin sa asawa.
2: Ganon! Nakakaano naman? Nakaka-puzzle yun ah. Ano kaya yung mga yun?
0: Eh, hindi na natin pag-uusapan. Ayaw green flag, red flag.
2: Bakit ba yan? So, ayun, going back, DJ Benjamin, hindi ko ano, kung red flag ba yun?
0: Oo, parang malamala siya.
2: Oo.
0: Depende siguro sa intensity. Kung puro problema na lang ang binibigay mo sa akin, bahala ka dyan.
2: Yes.
0: Parang ganon.
2: Oo. Kasi you're in a relationship, I mean, di ba? Parang tagasapo ka lahat ng...
0: Oo.
2: Tapos kung yung girl naman is like easy to absorb yung mga negative, ano, di ba? Nakaka...
0: Oo, it's kasi unfair naman. Bibit-bitin mo rin yun eh. Yes. Yung i-unload sa'yo na negativity, those negativities, let's just say it's not about you, let's say that those negativities are coming from his family. Ano? Tapos i-unload niya sa'yo yun. Eh parang medyo unfair nga naman. Kasi wait ka lang, hindi mo ko terapista.
2: Yes.
0: We are in this together. I will help you out, but I just want you to know na andito ako to be in a relationship.
2: Not to fix naman,
0: you. Yes, you can be supportive.
2: Mm. I mean, it's like slow down lang, mm-hmm. 'di ba?
0: Mm-hmm. How about boundaries? Ang lalaki na ayaw magbigay ng Facebook password.
2: Okay. So, when I enter in a relationship kasi DJ Benjamin, hindi ko yan naisip talaga na kunin yung mga passwords and stuff. Mm-hmm. So, if you're asking me kung ano yon,
0: yeah, if it's a red flag or a green flag.
2: Kung ayaw nang ibigay, kung hinihingi ko.
0: Okay, let's make up a scenario na lang. Okay, di ko alam, dinampot mo yung phone niya, tapos tinanong mo sa kanya, anong password ng phone mo? Mag-play ako ng music. Tapos sinabi niya, no, let's respect boundaries, let's not open that gate. Wag muna ngayon.
2: Ay, medyo ano, medyo hindi yata okay yun.
0: Hindi okay sa yun, red flag.
2: Yes, oo.
0: How about someone who scrolls over your messages?
2: Ay, very red flag, DJ Benjamin.
0: I mean, so kung ganun, dapat wag mo ibigay yung ano, yung...
2: Oo. Kasi, ewan ko, pag talaga nakikipag-relationship, or when I'm in a relationship, hindi ko talaga naisip yan, bakit kinukuha pa yung ano? Kasi that's part, one of, ano kasing privacy yung phone eh.
0: Yeah.
2: Right?
0: I agree.
2: So, I'm not sure with you kasi you're already, you know, you have a wife.
0: Yeah, yeah.
2: So, I'm not sure kung open sa inyo yung ganun since, di ba?
0: Mm-hmm.
2: Pero for me kasi hindi eh. This is one of my private, ano, mm-mm. Hindi ko to, kahit mahal na mahal kita,
0: mm-mm-mm.
2: No.
0: So, para sa'yo, pag hiningi mo yung password at hindi binigay, medyo red flag. Pero pag siya naman, ang nag-scroll sa messages mo, red flag din yun.
2: It depends kasi anong gagawin niya sa phone ko eh.
0: Tama.
2: Right?
0: Kasi parang, ano eh, parang i-open mo yung gate pag nalaman mo na yung password nung, kahit yung sa unlock phones pa lang, di ba?
2: Yes.
0: Parang, doon na yung gateway eh. Okay, from then, pwede mo na buksan yung Facebook niya, Messenger niya.
2: Oh.
0: Parang mapapaisip ka na eh. So, green flag or red flag, let's tag it. Siguro in early stage ng relationship at makulit siya, persistent sa hingin yung Facebook page mo at pakialaman yung privacy mo, itatag natin yan as red flag.
2: Yes.
0: Malinis ah. How about emotional maturity? Kung siya ay...
2: Walang emotional intelligence.
0: Wala siyang emotional quotient. Yan. Hindi siya marunong...
2: Red flag na red flag po.
0: Yan yung napag-usapan natin kanina. Yung nag-open ka ng problema tapos siya yung parang okay lang yan. Alam mo yun,
2: binrush off. Hindi siya mag-comment, DJ Benjamin. Nakakairita yung ganun.
0: Mm-hmm. Isa yun sa mga requirement pagpapasok ka sa relationship with DJ Klee, kailangan emotionally matured and ready ka dapat.
2: Diba? Mm-hmm. Correct ba ako, DJ Benjamin?
0: I agree with you. Oo. Sabi nila dapat pagpapasok ka sa relationship, eh dapat we are in this together. Hindi pwedeng yes. ano kita, ha? Hindi pwedeng ako lang yung bibit-bit sa'yo. Unless yes. siguro kung gusto mo maging groomer. Diba?
2: Yes. But I'm not saying na it's like every time na may sasabihin ako, you need to comment. Hindi naman, I'm not saying na ganon, diba?
0: Mm-hmm.
2: Pero for example, kung very serious na yung ino-open up ko sa'yo, mm-hmm. you need to ano,
0: mm-hmm.
2: hindi yung quiet ka lang.
0: Mm-hmm. So, parang ang sinasabi mo na pag may discussion pag halimbawa for example pag may problema instead of nagging kasi isa to sa emotional maturity eh, 'di ba? Pag may problema tapos minsan naisip mo na mali ka na may mga tao na gagawin niya, oh sige, ikaw naman palaging tama eh. Mga ganon,
2: yes,
0: 'di ba? So if you are emotionally mature, you can sit down together, no? Pag malamig na 'yung inyong mga ulo and you can talk about the problem,
2: exactly.
0: Diba? And the solution, kung ano nga. So, dapat, emotional maturity, green flag yan. Dapat matured ang pag-iisip mo bago ka pumasok sa isang relationship. Out of those green flags and red flags, or sa green flag muna tayo, ano yung pinaka-green flag sa isang relationship? Yung hindi dapat mawala para sa'yo on your own preference, ha?
2: Consistency.
0: Tell us about consistency.
2: Consistency when it comes to communication talaga. I really love updates. But I'm not saying update like time to time naman.
0: Okay. Like, isa ka ba dun sa mga katulad ng mga, meron ako mga kakilala eh, na video call hanggang makatulog na.
2: No. Kasi ako, I'm a type of a person, DJ Benjamin, na like, kahit sa mga friends, kunwari lumabas tayo, diba? Oh, boss,
0: yes,
2: nasa bahay na ako.
0: Correct.
2: Ganon.
0: Ganyan si DJ.
2: Diba? Oh, mga ganon. Kasi I just want to make sure na ayoko silang mag-worry na kasi magkakasama tayo eh.
0: Mm-hmm.
2: You know? Basta, ganun ako. Pero I'm not saying, I love updates! Yes!
0: DJ Kakay din. I love updates daw.
2: Mm. Kasi pag kunwari, umalis yung boyfriend mo, diba? And then, nasan na ba to? Mag-aalala ka. Mm. Diba?
0: Hindi naman, well, I don't want to know the whole story of your day. Just
2: yes.
0: give me updates. So, para alam natin kung ano yung nangyari. Tama yun na hindi na need ng time to time na updates. Correct. Oh, yung update lang, hindi naman yung nakasakay na ako sa jeep. Oh, bababa na ako sa jeep.
2: Oh,
0: mga ganun ka. Oh. 11:35 ang oras na sa buong Pilipinas ka vibes. Basa tayo ng ating mga pa-shoutouts. Shoutouts to Drex Lerdon Duya. Shoutouts daw sa kanilang pastry shop. Ang sarap daw ng tinda nila. Happy, happy listening po sa inyong pastry shop. Kay pare kong Lapira JD. Yan, DJ Benjamin, pogi mo talaga. Para ka naman.
2: Ayaw nga, ano ba yan?
0: Naman, ako lang to.
2: Yes.
0: Relax.
2: Pogi talaga sa personal to, mga kabay.
0: Oo, hindi ko na nga masyadong ine-effortan at nakakasawa din eh. Yun sinasabi ni DJ Klee, yung feeling foggy. Yan. Shoutouts to... Let's go DJ Klee After
2: yes.
0: Park by Yabis Films. Aida
2: Hi.
0: Caranoo, happy happy listening. Shout out to Philippe Christian R. Delgado and congrats, happy graduation day. So, sa lahat ng gumraduate, happy happy listening din. Lapira Jan, idol da ka talaga, DJ Benjamin. Well, thank you very much. Idol din kita. Dags Cortez Antonio, pa shout out po sa Sarap Buhay Crew SBC, happy happy listening. At saka ingat po sa pagmamaneho ha. All right, let's talk about red flags.
2: Okay,
0: so napag-usapan natin yung green flag at pagpasok
2: DJ
0: sa isa.
2: DJ Benjamin,
0: no,
2: before
0: go ahead.
2: Tayo pag-proceed sa red flag, I just wanna ask you one question. Like,
0: go ahead.
2: Does it matter? Like, kasi may iba na, kunwari diba, nasa relationship ka. Mm-hmm. Tapos sasabihin nila, for example, may edad si girl, medyo may edad si girl, and then si guy, medyo bata sa kanya.
0: Mm-hmm.
2: And then sasabihin nila like, bata pa kasi kaya hindi nakakaintindi. Like, does age matter to you pag like nagsosolve ka ng problem or kunwari may concern ka sa ganyan? Di kasi niya naintindihan kasi bata pa. Uh-huh.
0: First, to answer the question, no? First, age is just a number.
2: Yes.
0: And emotional maturity is different.
2: Mm-hmm.
0: Kung ikaw ay 22 years old, tapos kung mag-isip ka 40 na, iba rin naman yun eh. Ibang, but then again, wisdom comes in... Well, there's wisdom that time gives, no? Kung matagal ka nang nabuhay sa mundo, marami kang pagkakamali, marami kang na-experience, then you become a wiser man, mas magiging matalino ka, no? I think in the end of the day, hindi dun sa maturity eh. Yung kausapin mo siya, if there's a problem, sabihin mo sa kanya na pag-usapan natin to. Ito yung mga basis, and give the same benefit of the doubt on your own experience. I think we should be the hardest critics of our own beliefs. Dapat yung mga paniniwala natin, kina-question din natin eh. Mm-mm. O, diba? Hindi mo pwede sabi, kasi alam mo, wini-weaponize yung DJ Klee na,
2: diba?
0: Isip bata ka kasi. Oh. Hindi bata ka pa kaya hindi mo naiintindihan. So
2: it's a no-no, diba? Hindi ganun siya. For me, ako din, hindi ko sinasabi ko like, hindi siguro. I mean,
0: bata ka pa kaya.
2: Oo, ayoko yung ganon. Pag sinasabi na lang kasi bata pa kasi yung nakaano mo. Mga ganon, or medyo bata sa yung mga ganon, DJ Benjamin.
0: Well, kung nakikinig naman, 'di ba? If ikaw kung nakikinig naman siya sa mga hinaing mo and you are also willing to listen, 'di ba? Edi mas magiging productive yung conversation nyo. And kung sakali man na merong opportunities about maturity, edi mature together, di ba? Talk about things and be emotionally mature together. Eh, kung yun naman, wala namang perfect relationship. Yeah. Eh.
2: Yung pag-iintindi, last na to ha, bago tayo pumasok sa red flag, yung pag-iintindi naman, how long should it be? How long?
0: Pag-iintindi.
2: Na, kasi medyo ano to eh, walang kibo-kibo eh, pag may mga problem.
0: Mm-hmm.
2: Kasi napupuno, for example, ikaw hindi ka nakikinig sa akin. Like, syempre napupuno na si DJ Klee.
0: Mm.
2: Mapupuno at mapupuno ka.
0: Mm-hmm.
2: Diba? So how long yung parang ano mo?
0: Ako siguro one day lang ang pag-intindi, hours nga lang eh.
2: Grabe yun! Oo, break na tayo agad.
0: Depende sa scenario siguro.
2: Mm-mm.
0: For example, ang partner mo ay may pinagdadaanan na well,
2: No, let's just put it this way.
0: Okay.
2: Paulit-ulit na ano ba tawag dito? Paulit-ulit
0: kasalanan
2: na yung topic na yun eh. Hindi mo sinasolve talaga eh.
0: Again, case to case basis. Kung halimbawa pambababae yan, 'di ba? O panlalaki.
2: Let's just do social media na lang.
0: Social media.
2: Wala pang pambababae ha, kasi alam ko naman halimbawa, matitinong pa din.
0: Eh kung simpleng bagay halimbawa, ang kinakaasaran sa akin ng misis ko, hindi ako naghuhugas ng plato eh. Siguro iintindihin niya na yun buong buhay. Pero let's just put it in another perspective. Social media, meron siyang ginagawa sa social media na...
2: Puro ka na lang nagla-like sa mga ano...
0: And I won't even tell... Personally, again, this is my personal opinion. No? DJ Benjamin doesn't really use Facebook and social media. Mm-hmm. So malayo ako dyan sa ganyang klaseng topic or sa ganyang klaseng
2: scenario. Okay.
0: So kung merong bad behavior... siguro ito tolerate ko siya ng isang beses. Lalo na if it's not a big deal. For example, I saw my wife liking a picture of someone who
2: not
0: is...
2: Not celebrity.
0: Okay, hunk. Hunk.
2: Okay.
0: Tapos, sasabihin ko sa kanya yung nakita ko.
2: Uh-huh.
0: Alright? Then, I will tell her the consequence kung pag ginagawa niya yan, ganito yung nararamdaman ko.
2: Yes. Dapat open talaga kayo, right? Sa communication.
0: So, hanggang doon lang yung tolerance ko.
2: Okay.
0: No? Pag na-explain ko na ayokong ginagawa mo yan, kasi pag ginagawa mo yan, ganito yung nararamdaman ko.
2: Pero pag inulit.
0: Now, I will let you defend yourself. Bakit mo ba ginagawa yan? Eh, wala. Nakitan lang ako eh.
2: Okay.
0: Well, if it's not a big deal for you, eh, huwag mo na lang ulit gawin kasi hindi ako komportable. Is that okay? Is that something that we can do together? Parang ganun. So, yung tolerance ko, right then and there lang.
2: Okay.
0: Pero pag mainit ang ulo talaga, DJ Klee, hiwalay mo.
2: Okay. Mag-ano muna kayo. Space.
0: Palamigo.
2: Oh.
0: Kahit dalawang oras lang, ihinga mo lang.
2: Wow. Kala ka dalawang araw. Okay. Dalawang oras.
0: Sabi ng ating resident DJ Kakay, maturity is not about the age. It's the way you choose to act, react, and handle responsibilities. Okay, kung nag-enjoy ka sa kwentuhan, nag-enjoy ka sa tugtugan, magbabalik kami agad-agad. Kayo po yung nakikinig sa inyong number one Good Vibes Station. Kami po ang GV99.1, your Good Vibes. Ang oras po natin sa buong Pilipinas ay...
1: It's 11:40 a.m.
3: This time check is brought to you by Rexedal Forte. Mas bilis banat sa apat.
4: Keep it safe out there. Eyes on the road, hands on the wheel, and phones out of sight. Practice safe driving, Ka-Vibes.
3: A good vibes reminder from GV 99.1.
1: Happy 42 years of us being together, mga kabibes. Kasama mo kami sa bawat umaga, sa biyahe, sa trabaho, at sa bawat kwento ng buhay mo. Kasabay sa sound trip, kantahan, at tawanan. Thank you for all the love, mga kabibes. 42 together years of good vibes and good music. This is GV 99.1, your good vibes.
4: Mommy, ustong atinlata, liyo, putla, bota kulang kadaya. Minom kam United Home for Sulfate Iron, saw, para malusuging daya at malino ang itsura. Kaya bening ustong dieta at ehersisyo.
5: Unilab yan.
6: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
7: United Home for Sulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow.
8: GV 99.1 goes online. You can now listen to us not just in Mixlr, but also in Radio Garden. Just download Radio Garden app and search GV 99.1, or you can visit our Facebook page www.facebook.com/GV991 and look for our pinned post.
1: Mga vibes, my name is DJ KG Boy. Catch me every Monday to Friday from 6 a.m. to 9 a.m. for the morning roundup. Only here at GV 99.1 and GV 99.9, your good vibes.
3: This song is brought to you by Rexadol Forte. Mas bilis banat sa abat.

Live din tayo sa Signal TV, channel 306. Ang ating YouTube is GV99.1, your good vibe station. Mga ka-vibes, you can also listen to us kahit nasaan pa kayo. You can simply download Mixler app and simply search GV991. Or sa mga browsers ninyo, it's www.mixler.com/GV-991. Talagang nakakagutom mo yung mga nguya nila sa harapan ko. Kumain na ba kayo mga ka-vibes? Ano ang inyong ulam today? Share niyo naman kay DJ Clay. Gutumin niyo ako. Pero yung guest ko today ha, may padala na naman ha. Nag-abala na naman. Sana ganyan lahat. Na joke lang, kahit wala kayong mga padala. Mga bit-bet kay DJ Clay. Welcome na welcome kayo sa Midday Session. And I also wanna thank yung mga nag-i-inquire sa aking program at sa mga ibang co-DJs ko po na nag-i-inquire. You can actually reach out to them po and then they will reach out to me. Or you can simply send me a message directly. Pero mapag-usapan natin ang inyong mga schedule. Anyway, mga ka-vibes, I'll be playing Loki by Nikki. Just keep it locked in sa inyong number one good vibe station, GV99.1.

Hello, hello, hello, hello, sound. Hello, sound check.

0: sangre ali kasi po tao magitar yung mga kanta
1: kasi again niya mo na
0: again niya yung mga tatalo niya si
2: gitar ano yung gitar natalo ni Mike
0: ano yung gitar
2: ni Mike ano yung para talo ni Mike kung gitaro kita na ako magkanta.

0: sana boss para dar ko
1: mag-check. Yeah.
0: Banta kay may nung alakas mi olimi.
1: No sound check.
0: Iganta lang
2: yung ting dapat matutok yun.

And that was Palagi by TJ Monterde. And you're still listening to your number one Good Vibe Station, GV99.1. Kasama niyo pa rin yung Kika and Kalingi DJ. I'll be with you until 3 p.m. in the afternoon. Sasabihin ko sana in, ano, sasabihin ko sana hot afternoon. Pero napaka-gloomy ng weather. Siyempre, sabi nga ni Sir Norberto, panahon ng champorado. Speaking of champorado, I wanna shout out Yam Dizon. Napakasarap ng kanyang champorado. Kumain lang ako kahapon. Wala, share ko lang. SKL, sabi nga ni, ano, ni DJ Benjamin. Anyway, I will, I want to read some... Magbasa muna tayo ng ating mga text messages. Baka makalimutan ni DJ Klee later on today. Sabi ni 7969, good afternoon DJ Klee. Pakiplay niyo naman po ang I Choose You by Mario. This is Gretchen from Porac, Pampanga. Thank you po. Yes, line up ko yan mamaya kasi magla-live na kami later on. Kaya pumasok na ako. Baka makalimutan niyo naman magla-live si DJ Klee eh. And sabi naman ni... 3016. Hi DJ Klee. Pwede po bang mag-request ng Oxyhina by Dionella? Salamat po. Yes, gusto ko. Namiss ko rin yung mga kanta ni Dionella. And sabi ni 2792, DJ Klee, paano po ba makapag-guest sa programa mo? Unang-una sa lahat, meron dapat kayong dala. Charis! Hindi, joke lang. Sabi ko nga kanina, you can simply message DJ Klee. Napaka-easy lang mahanap ni DJ Klee sa Facebook. So, kung ano yung makita niyong social media ni DJ Klee, you can message me, mga ka-vibes, and then you can simply ask me, of course. And then, yung slot ko for September, mga ka-vibes, is dalawa na lang po. October, uy, tiktigan na! Tiktigan na, uy! September, dalawa na lang po yung aking slot for September. And then, sa October, ilan ba? October, wala pa ako. 1, 2, 3. Siguro mag-accept na ako ng October. Yan. Free pa naman yung October ko, mga ka-vibe. So, let's go. You can PM DJ Klee or yung mga co-DJs ko po kasi meron ako nakausap yesterday na nakausap si DJ Amir. Yan. And then, may na-refer si DJ Amir. Thank you, DJ Amir. And then, nag-chat sa akin yung artist. Ayun, na-schedule na natin. May mga tropa daw siya na gustong mag-guest sa GV at sa programa mo. Sige, message ka lang. Message nyo lang ako. Ako nga pala si Kuya Dudes. Request ng kantang Wag Siya ni Donaline at Shay. Sige lang po. Sir Norberto, hello! May interviewing po kayo ngayon, DJ Klee. Yes po, later on. After ng commercial break, mag-live na po tayo, mga ka-vibes. But for the meantime, I'll be playing Kabilang Buhay by Bandang. Ano? Bandang? DJ Klee, ah. Okay, ulitin ko. I'll be playing Kabilang Buhay by Bandang. Ulit. I'll be playing Kabilang Buhay by Bandang. Ano ba yan, hoy? Tinatawa na ako ng guest ko dito, nakakahiya, oh. Tatlo sila dito, pero isa rin kakanta. Ay, dalawa pala. Okay.

Sound check. What in sound check? Hello. Kailan nga ba? Pati naman boses. Kasi medyo may na yata. Nagkira kasi balo yung packing live kung mukhang nangyayarang ka. Pero tinang sa... Ayan, natin eh.

Yan. Ani mo, hindi mo. Bala mas malakas si Amy. Pwede naman, sir. Okay mo naman ka. Ayaw kaya patalang ko niya siguro kang pare. Para mas... Katalam niya natin. Para mas accurate. Kasi po itong gagalo ko. Sagli mo tag...

0: anytime, anywhere. This is your number one good vibe station, GV99.1. Mga ka-vibes, live na po tayo sa ating Facebook. Sa mga kaka-tune in lang dyan, live na po kami, www.facebook.com/GV991. At kasama ko na po ang aking guest for this afternoon. He's an independent Filipino hip-hop artist and visual artist who started his creative journey back in 2014. Mula sa real-life experiences, resilience, at ambition, lahat yan itina-translate niya into deep lyrics, original sound, and stunning visuals. No cap, pure talent and authentic storytelling lang ang ibabagsak niya today, mga ka-vibes. Let's make some noise for Jay Smoke. Good afternoon, Jay Smoke. Kamusta?
1: Ayos lang, madam. Kamusta?
0: Yeah, don't... You can just call me Klee. Or DJ, wag na madam. Oh, see? Alright, okay. Ayan, narinig ba, okay na ba si Jay Smoke? Ayan,
2: oh, okay.
0: Alright. Okay, so Jay Smoke, again, welcome to my program, Midday Session, of course, sa GV99.1.
2: No, thank you.
0: Anong pakiramdam?
2: Sarap, masarap sa pakiramdam na makapunta sa gantong program. Mm-hmm. Parang nabubuhay ulit yung inner child ko.
0: Oh, okay, yes. So, I just wanna ask if, is this one of your dream then to be a guest or mag-guest ka sa ganito?
2: Oo. Yan yung mga pangarap ko nung bata ako eh.
0: Mm-mm.
2: Yan yung mga makikita ko sa mga TV shows, sa mga program, ganyan. Mm-hmm. Talagang dream na dream ko siya dati.
0: Okay, mm-hmm. Alright. So, you've started 2014.
2: Yeah, 2014.
0: Right? Okay, so from that journey on, Jay Smoke, paano mo na build itong Jay Smoke na pangalan talaga?
2: Dahil to sa grupo namin.
0: Mm-hmm.
2: Sa grupo namin, dahil pinasok ako ng isang tropa,
0: mm-hmm,
2: na inaya ako mag-rap, pinasok ako sa isang grupo na ang pangalan ay Smoke Production.
0: Okay.
2: Then, dinala ko yung pangalan na yon para kahit ano mangyari hanggang sa future, kung may mararating mawala, yung respeto ko nandun pa rin sa grupo ngayon, okay, kung saan ako nagmula.
0: I see. And J stands for your initial.
2: Yes.
0: Okay, kaya naging J Smoke.
2: Mm-hmm.
0: I see. So, mm-hmm, nasaan na yung mga kagrupo mo before?
2: Nasa, yung pinaka-founder namin nun, namatay na eh. Shoutouts
0: okay.
2: Kay, rest in peace kay Francis De Vera.
0: Mm-hmm.
2: Yan.
0: Taga saan sila?
2: Taga Lubao, Pampanga.
0: Malapit taga Lubao din. I see. So basically, your group consists of how many members talaga?
2: Mga marami rin kami noon, nung ano, mm-hmm, na yun. Hanggang sa bumunga, ganun na ano.
0: Pero meron bang like yung mga OGs talaga? Yung original?
2: OGs yun, si Francis De Vera sa banda sa amin.
0: Mm-hmm.
2: Tsaka isa pang nakapagtulak sa akin sa ganyan, si ano, G-Boy.
0: Oh, okay. I see. So ano mo si G-Boy? Parang... Same a year din ba kayo nag-start? Or?
2: Hindi, nauna siya sa akin kasi nasa school ako noon eh.
0: Mm-mm.
2: Nasa school ako tapos sinama ako niyan. Sinama ako sa isang rap battle sa mismong eskwelahan.
0: Oh, okay.
2: Wala akong kaalam-alam nung ano na yun.
0: So nauso na talaga pala yung mga rap battle na yan?
2: Sa, okay, sa mismong campus mismo.
0: Okay.
2: Sasabihan niya ako na, tara sumama ka saan, may gagawin tayo. Sabi, tapos... Bigla-bigla lang, sasala lang ako nang wala akong kaalam-alam, madam, mm-hmm, sa rap battle. Eh di, ayun, sumalo ako ng mga
0: ano, freestyle?
2: Freestyle,
0: I see. But before that, talagang nag-rap ka na talaga?
2: Hindi pa ako nag-rap.
0: So paano yun? Talagang na-on the spot ka?
2: Na-on the spot ako na, binigla niya ako nung ano na yun. Mm-hmm. Alam na alam ng tao yan. Shoutouts kay G-Boy, pare.
0: Yes, hi, shout out to you. Mm-hmm. Mm-hmm.
2: Ayun yung, hindi ko rin makakalimutan yung ano na yun. Hanggang sa... Kinabukasan, hindi ko naman hinahanap yung pagiging rapper na ganyan.
0: Uh-oh.
2: Although, pag nakakita ko ng ganyan kasi dati, parang...
0: Do you find it cool?
2: Hindi.
0: Hindi kami cool sa paningin mo pag nakikita
2: dati,
0: mo kami.
2: Dati nung bata ko.
0: Okay.
2: Kasi mahilig ako sa mga old songs eh. Yun yung mga pinapatugtog ng mga,
0: okay,
2: tatay ko dati. Mm-hmm. Tsaka gitarista rin kasi yung tatay ko, kaya hindi ako nahilig sa rap.
0: Family nun. Of musician talaga.
2: Tapos hindi ako nahilig sa rap nun. Mm-hmm. Pero nung... Merong isang araw na nung narinig ko si Francis M,
0: mm-hmm,
2: Looney,
0: okay,
2: Black 9, nag-iba na yung pananaw ko sa...
0: Okay, so sila yung parang mga naging inspiration mo,
2: biglang
0: right?
2: Biglang nag-iba yung pananaw, tangina, mali pala ako nung ano, mali pala ako,
0: okay,
2: mali pala ako sa sa tingin ko sa rap.
0: Okay, I
2: marami,
0: see.
2: Marami palang father figures na mabibigay
0: exactly
2: sa'yo.
0: Exactly, right? But actually, when it comes to passion like this, hindi mo naman kasi mapupush talaga yung self mo.
2: Mm-mm.
0: Right? You have that side of na hindi mo ina-idolize yung mga ganyan or pag naririnig mo, naiirita ka, di ba, yung mga rap. Pero now, look at you. Diba? Look at you. So nagsimula ka noong 2014. So, kung babalikan natin yung taon na yon, was that 2014?
2: Yeah.
0: Yung sa campus na yon.
2: Uh-oh.
0: So, yung ang exact moment na nagtulak sa'yo na sinabi mo, gusto kong pumasok sa hip-hop industry.
2: Oo, yun.
0: Yun ba yun? Yung yun. Ano ka sa campus yun. Na yon?
2: Hindi. Oo, yun yun. Hindi pa yun.
0: Okay. So, when did you realize na gusto kong pumasok sa hip-hop industry?
2: Nung kinulit na naman ako nung tropa na si G-Boy na naman.
0: I see. So, it means meron ka talagang potential na maging rapper.
2: Oo. Talagang tinatawagan niya ako. Meron akong battle dito.
0: Mm-hmm.
2: Ayun naman, event na talaga. Yun.
0: I see. So, nakipag-compete ka na that time.
2: Oo.
0: Though competitioning sa campus, iba talaga yung ibang event talaga, sa labas. Right? So, how was your first experience?
2: Nakaka-nervous na masaya kasi sobrang init.
0: Ano palang event yon? I mean, is it freestyle?
2: Written. Written naman.
0: Was written. Okay. Pag-written siya, sinasabi na ba yung tema ng rap? Or
2: hindi,
0: kahit ano ba?
2: Yung ano siya, wasakan na parang flip-top. Ganun,
0: okay, alright. Okay, so talagang, pinaghahandaan nyo na, no?
2: Pinaghahandaan.
0: So, kinikilala yung mga kalaban. Tama ba? Okay,
2: uh-oh.
0: So how was your first experience there?
2: Grabe, nakakabaliw, madam. Kasi sobrang daming tao, parang kada barrio kasi pinaglaban niya eh.
0: So
2: ako, may represent ng lugar namin. Sinama ko lahat ng tropa ko.
0: Kanya-kanyang representative.
2: Tapos sa kabila naman, sinama lahat niya ng tropa niya.
0: Okay.
2: Tapos halos main event pa kami nung kalaban ko. Grabe, sobrang gulo. Hindi pa nag-uumpisa, talagang hiyawa na. Yun yung pinakamainit na laban nata dun sa lugar namin noon.
0: Okay, so hindi mo talaga siya makakalimutan.
2: Hindi, kasi
0: memorable talaga siya.
2: Meron pa lumilipad na bata noon, tatapon nila pag magre-react sa
0: okay. So, ganun na pala talaga sila. Ka-hype din, di ba? Alright, kasi di ba minsan, gina-judge din nila yung crowd, di ba? Sometimes sa ganyan. Okay. So, how about when it comes to when you're composing a song?
2: Ayun, sa...
0: Gaano? Because, mga ka-vibes ha, as I can see G-Smoke dito in person, napaka-happy talaga niyang tao ha. Talagang konting lang talaga. Parang hindi kami naka-live today. Alright? Okay. So how about when it comes to composing a song? Paano ba si G-Smoke? Seryoso ka bang magsulat ng kanta?
2: Oo, seryoso ako.
0: Okay.
2: Doon ako nagiging seryoso talaga sa pagsulat ng kanta. Kasi yan yung first love ko talaga eh.
0: Mm-hmm.
2: Yung music talaga. Iisip ako ng angle, concept, bago matapos, or pag wala akong maisip, titignan ko yung isang tao, ilalagay ko yung sapatos ko sa paa niya.
0: Okay, so that's a very nice example or scenario. Who was the last person na tinignan mo at na-inspired ka na, okay, ito yung gagawan ko ng tema? Who was the last person na ginawan mo ng, yung sa kanta mo mismo itself?
2: Taong Grasa.
0: Taong Grasa, nung ganda. Okay, so kailan nagawa yan?
2: 2025.
0: Okay, so that was the last year. Bakit naman Taong Grasa?
2: Kasi,
0: nasaan ka at that time? Nasa ano ka lang? Nasa
2: flyover ako.
0: Okay, bakit na dun ka? Huwag kang tatalon.
2: Tatawid ako ng papuntang SM. papuntang SM.
0: Okay, papunta sa isang mall.
2: Siyempre nakita ko, tapos bigla ako nakaisip na paano kung ako yung nandiyan sa kalagayan na yan.
0: Oh, okay. So napagtanto mo na kung ako ba yung taong yun. Oh.
2: Tapos, ako, ang dami pang reklamo sa buhay ko. Sila nga, andyan. Walang tirahan, hirap kumain.
0: Yes.
2: O, namamalimos. Yung mga hindi ko dapat, ayaw kong gawin, sila nagagawa nila ng pang-araw-araw nila.
0: Yes. So, from there, okay, yung Taong Grasa na yun, nakagawa ka ng kanta. So, ganun ba talaga yung mga artists? Like, for example, kahit saan lang, nakakapunta tayo, ganyan, nakakaisip kayo talaga.
2: Hindi.
0: Like, anytime nakakagawa tayo, or gusto kong gumawa ng kanta, like, what you did.
2: Mm-mm.
0: Diba?
2: Minsan kasi papasok na lang talaga eh.
0: Oo.
2: Bigla ka magkakamood kahit pagod ka,
0: true,
2: galing kang trabaho, bigla ka magsusulat ng parang maganda to ah.
0: Okay. So, nung yung Taong Grasa na yon, ano, while you're on your way home, nag-ano ka na sa phone mo, or...
2: May bibilin lang ako nun. Ano,
0: yeah, yeah. What I'm trying to say is, kasi ginawan mo na siya, gusto mo siya na siyang gawan ng kanta, di ba? So, while on your way home, for example, nakasakay ka sa isang bus or isang sa jeepney, gumagawa ka na ba ng, sumusulat ka na ba? Or pagdating mo sa bahay, dun mo gagawin lahat?
2: Pagdating ko sa bahay, dun ko gagawin lahat.
0: Okay. So, saan ka nagre-record?
2: Sa bahay.
0: Okay, so you have your own equipment.
2: Yes.
0: Ah, okay. So that is a very good advantage. Mm-mm. Kasi you can compose a song anytime. Diba? All right. Okay, so how was that song? Anong title pala ng song na yun?
2: Taong Grasa
0: rin, as is. All right. Okay, and then, na-release na ba to?
2: Oo.
0: Na-release na siya?
2: 2025 din.
0: 2025 din. Okay. And then after that song, was that your like one of your favorite songs?
2: No.
0: Hindi. Okay, nakalimutan kong itanong, pag... ba gumagawa ka ng kanta, dire-diretso ba yon? O, syempre nakakaramdam din tayo ng pagod, di ba? Okay, so, even though you're an individual, solo ka, minsan may advantage kasi yung solo eh. Wala ka ng ibang iniisip ng mga kagrupo, di ba?
2: Kumbaga yung babayaran mo na lang na producer.
0: Oo, okay.
2: Yung na lang iisipin mo.
0: Papapolish mo na talaga siya lahat.
2: Yung mga
0: diba?
2: Beat. Yeah.
0: Yes. So, before tayo mapunta sa beat, yung pagsusulat mo, tinatapos mo in a day or tumatagal pa ng ilang days yan?
2: Hindi. One day pag nagsusulat ako.
0: Gusto kasi, mo talaga tinatapos mo siya?
2: Kasi pag hindi ko natapos yung isang kanta, ng isang araw, yung mismong puntong sinulat ko yon, hindi ko na siya masusulat kinabukasan.
0: Okay, tama. Kasi parang yung mood mo for that day is, di ba?
2: Mawawala
0: na siya.
2: Kaya dapat, kung gagawin mo na rin din,
0: tapusin mo na. Okay, so when it comes to chorus naman, ikaw chorus. Na lahat gumagawa or meron kang naiisip na someone na gusto kong mag-chorus si ganyan sa akin?
2: Ako rin yung gumagawa ng chorus, then...
0: Pinapakanta mo?
2: Ipapakanta ko sa kanila. Kung pag sila na yung... Pag binigay ko na yung tono,
0: okay.
2: Sila nang bahala kung aayusin nila na mas mapapaganda pa yung tono na yun.
0: Alright, okay. Pero ikaw pa rin yung susulat talaga. Okay, I see. So when is the time na pag ganun yung gusto mo? Kasi mostly, pag solo, majority, ikaw lahat. Mula sa verse at saka chorus, sa bridge and everything.
2: Mm-mm.
0: So ikaw lahat yun? Okay, so when is the time na kumukuha ka ng taga-chorus mo?
2: Pag hindi ko abot yung kakantohin ko.
0: Okay, I see. So, punta tayo sa beat naman. Meron kang beat maker?
2: Oo.
0: May tagagawa ka ng beat or nagda-download?
2: May tagagawa ako ng
0: beat. Okay. So, you're blessed talaga. Meron kang studio, may equipment ka, may tagagawa ka ng beat. Ano yan? Friend yan? Binibigay mo sa friend mo?
2: Kailangan kasi
0: shoutout mo naman yung beat maker mo.
2: Shoutout kay Ray Malit at sa producer ko ngayon si Ryan Castillo, taga-Kabanatuan. Pare, shoutout.
0: Ang layo naman.
2: Oo.
0: Okay.
2: Kasi naganap talaga ako ng producer na magaling talaga.
0: How was the deal with that? I mean, may ano na ba yan? May ex deal lang ba yan? Or
2: hindi.
0: Binabayaran
2: ka,
0: talaga.
2: Magbabayad ka.
0: Talagang meron talaga lahat, bayad ng lahat,
2: kasi,
0: no?
2: Hindi naman, siyempre may pangangailangan din yung producer na
0: yes,
2: yan.
0: Yes, exactly. Wala na thank you talaga ngayon.
2: Saka yung talent niya. Yung talent, yung
0: binabayaran,
2: yung binabayaran
0: talaga.
2: Kumbaga magbabayad ka ng 3,000 dyan, concern na nga rin yun. 3,000 lang, producer talaga, yung mga bayad dyan, mahal talaga.
0: Yes, exactly. Kasi hindi lang yung talent, yung time, di ba? Yung equipment na talagang yung ginagamitan talaga niyan is maganda talaga. Di ba? Alright. Okay, so anyway mga ka-vibes, magkukuwik commercial break muna kami, but I'll have a hanging question to you. So, bilang isang independent artist, okay, Jay Smoke, marami sigurong pagsubok yung mayroon ka ng mga experiences, mga challenges in life as an individual. So, gusto kong malaman, how do you overcome and what are those challenges na na-encounter mo na being a solo artist? Pero sasagutin mo yan later on dahil magka-commercial break muna kami. Mga ka-vibes, stay tuned dahil si DJ Klee at si Jay Smoke ay nandito lang pa rin. Huwag kayong maglilipat ng station. Just keep it locked in sa inyong number one Good Vibes Station, GV 99.1.
3: It's 1:40 p.m.
4: This time check is brought to you by BioFlu. Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na!
3: Kindness goes a long way during rainy days. Offer a hand, share an umbrella, or check on a neighbor. Let's spread good vibes on any day. This is a Good Vibes reminder from GV 99.1, your good vibe.
5: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
6: Bye, anak! Laro muna kami ng mga apo ko.
7: Let's go, Lola!
6: Bye, mga mare! Unahan ko na kayo, tumakbo!
8: Ruwa ka!
7: Enjoy ang buhay pag nagbuhay sa Aray with Skelan. Lamang sa bisa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Unilab yan.
9: Enjoy ang buhay pag nagbuhay sa Aray with Skelan. Lamang sa bisa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at bulsa.

0: magpa-deliver na from any of our DCD branches in Pampanga, Tarlac, Zambales, Bataan at Bulacan. Pwede ipasalubong sa pamilya, hangout with barkada o handaan. Eme Pakanan, Delish Cheese Dough, a better pizza.
1: Mga ka-vibes, question, nabudol ka na ba? Kadalasan kasi, basta recommended sa atin, di na tayo nagtatanong. I'm sure naranasan nyo na rin yan. Pero pagdating sa gamot, hindi enough ang sabi-sabi ng kakilala lang ha. Importante pa rin magtanong sa doktor o pharmacist. Kasi iba-iba ang katawan natin at hindi pare-pareho ang quality ng mga gamot, right? Sa Unilab kasi, hindi lang basta-basta pasado or okay na. Level up ang quality check dito. Imagine, mahigit 650 technical experts ang nakatutok tapos umaabot sa 145 steps ang dinadaanan bago makarating sa atin ang gamot. Alam nyo ba sa mga planta nila may air filtration at UV technology para yung hangin sa loob ng paggawaan ng gamot ay controlled pati particle count in the air? Iniisip pa nila pati yun. Kaya alam mong safe, effective, at maaasahan ang pamamaraan nila. Kaya tandaan, huwag basta maniwala sa basta-bastang nirekomenda sa'yo. Dapat, Unilab quality. Alamin ang mga gamot ng Unilab sa www.unilab.com.ph/products.
2: GB99.1 goes online, giving you the best and making sure that we're spreading the good vibes around the world and online. Interact with your favorite DJs on our Facebook page while listening to us on Radio Garden. Just download the Radio Garden app and search GB99.1, or you can visit www.radio.garden and search for GB99.1.

0: anytime, anywhere. This is your number one Good Vibes Station, GV99.1. You're still with your Kika and Clingy DJ sa aking program Midday Sesh. Jam Sesh with Jay Smoke, nagbabalik. Yes. And we had a hanging question earlier. Jay Smoke, bilang isang independent artist, marami siguradong pagsubok na naranasan mo na. Right? So ano yung pinakamalaking no or rejection na natanggap mo na ginawa mong gasolina para magpatuloy? Because there were like some artists na pag nasabihan tayo na di naman maganda yung ginawa mo, yung kinompose mo, ang baduy nung beat eh. Di ba we do have those kind of compliments at hindi naman pwedeng lahat ng listeners natin, even our families, our friends, umaagree sa ginagawa nating musika. Right? So how about you? Ano yung pinakamalaking pagsubok? Or like rejection, yung bad comments?
1: Rejection, hindi ko...
0: No one rejected you on your journey?
1: Hindi, maraming nag-reject sa akin. Mm-hmm. Pero yun yung pinaka-gasolina nga. Ika nga, sabi mo nga kanina sa akin. Parang hindi ka magiging artist kung maapektuhan ka sa mga ganyan na, na ano, pinagsasabi sa'yo. Sensitive ka. Huwag mong papasukin yung hindi dapat pasukin. Ganun yes. na ano. Mm-hmm. Kasi pumasok ka sa mga ano... sa mundo ng mga puno ng ano discrimination.
0: Yes, tama. Ayan,
1: hindi pwedeng
0: hindi lang
1: pwedeng.
0: Dito sa music industry.
1: Hindi lang okay. kahit saan naman, kahit mapa-business or kahit anong yes. ano. Ganun da. Hindi ka pwede kung iiyakin ka. Bilang Pinoy na lang pala, bilang tama, Pinoy na lang tama. Pala, hindi ka pwede kung magiging iiyakin ka sa mundong 'to. Dapat kayanin mo lagi araw-araw. Pero yung pinaka biggest rejection ko na ano or pinaka ayaw ko na nangyari sa akin dati yung ako pa yung, ako kinuha ko sa isang guesting, tapos pagkatapos nun, hindi ako binayaran, tapos pinabayaan pa akong ako mag-isang muwi.
0: Okay, but before that, you had a deal na merong talent
1: meron,
0: fee,
1: meron,
0: food and everything.
1: Meron.
0: Okay, so kailan to nangyari?
1: Mga 2020.
0: Medyo matagal na siya, no? Pero yun yung hindi mo ka makakalimutan. Kasi, ano, diba, Jay Smokes, like, before, pag talaga nagsisimula pa lang tayo, even though wala kasing ganyan, if this is our passion, kahit thank you na lang, di ba? Or a little consideration naman na, di ba, yung aasikasuhin ka during the event. So what happened to that?
1: Yung, ano, yun, ganun nga yung usapan namin. Then,
0: baka gusto mo siyang i-shout out.
1: Hindi, wag na, baka...
0: Ayaw niya i-shout out.
1: Okay. Wag na, baka umiyak eh.
0: Okay.
1: Kaya matagal na rin yun.
0: Huwag mong fi-freestyle dito.
1: Wala na sa akin yung mga ganun. Good vibes lang. Parang natuto lang ako, lesson sa akin yung mga...
0: Yun yung gasolina mo, okay.
1: Hindi lahat pwede mong oohan.
0: Not all the time mag-yes ka talaga.
1: Yun diba? Yung mga bagay na ganun. Yun siguro yung pinaka tinandaan ko na tao. At pangyayari na nangyari sa akin.
0: So, you mean marunong ka nang makaramdam ngayon?
1: Oo, yun yung natulong nun. Kaya shoutouts, thank you pa rin.
0: Mm-mm. Oo, diba? Kasi sa mga ganyang cases, yes, nadapa tayo sa ganitong sitwasyon, but that situation helped us to grow and to move forward. Mm-mm. At mas magaling or mas maging wiser sa susunod nating magiging decision. Diba?
1: Tsaka ano pa, yung isa rin na ano dyan, pera talaga ang kalaban pag isa kang artist. Kaya tumigil ako eh. Isinantabi ko muna yung mga ginagawa. Yung passion ko, isinantabi
0: ko. Yes, you had your arts, right?
1: Isa akong ano ngayon, graphic designer.
0: Yes. Diba? Alright, so bukod sa pagiging rapper, right, visual artist ka rin. So can you tell me something about that? Can you tell us?
1: Ayun, isa akong graphic designer. Ayun, nagde-design lang ng mga pwedeng i-design pag inutos ng boss. Ayan.
0: Okay, alright. So like, what kind of design na yung ginagawa?
1: Brochure, catalog, logos, posters.
0: Ang mahal
1: posters.
0: Ng bigayan ata dyan.
1: Hindi naman. 350 a day.
0: Okay, alright. I see. Pero syempre, mga bonuses. Pero ang hirap niya na. Diba?
1: Mahirap siya.
0: Okay.
1: Mahirap siya.
0: So going back to your talent, kapag nagsusulat ka ng kanta, ano yung pinakauna mong ginagawa? Do you request for the beat or sulat muna?
1: Beat muna.
0: So, hihingin mo pa rin yung beat muna?
1: Oo.
0: Okay. How about yung tema niya? So, syempre, okay, ito yung gusto kong tema, medyo malungkot or sad. So, yun yung i-request mo sa beatmaker mo.
1: Mm-mm.
0: How long does it take para ma-send sa'yo ang beat?
1: Ngayon, binibigyan ko siya ng 1 week. Kasi hindi naman ako nagmamadali na papagawa ko ngayon, ngayon na.
0: Oo, syempre. Pero someone can do that. Mm-hmm. Kung talagang ifo-focus talaga niya. Or kung wala siya talagang ginagawa. Mm-hmm. Tama? Mm-hmm. Okay. So, pag pala nagawa mo na yung song mo and everything, like nag-record ka, ipapasa mo siya sa producer.
1: Mm-hmm.
0: So, pasahan siya and then siya na yung maglilinis, magpapalish lahat. And how, yun, how long niya matatapos yun? Nagbibigay ka ba ng deadline na gusto ko matapos to in a week eh?
1: Hindi naman. Hindi namin minamadali yung kanta. Kung pwedeng ulitin ulit.
0: Ayun, yes. Speaking of that one, kasi your producer is from Cabanatuan, as you've mentioned earlier. Mm-hmm. Diba? So, for example, may mga ganong cases na pag i-review or papakinggan ulit ni producer yung kanta, parang sablay yata konti dito ah. Kasi diba, iba-iba tayo ng ano, diba? It is much better if, kasi ka-vibes, mas maganda, pag gumawa tayo ng kanta, iparinig pa rin natin kahit raw siya.
1: Uh-oh.
0: Right? Okay. So, pag may mga ganong cases, paano? Retake ka na naman ng retake?
1: Oo, retake ako ng retake.
0: And then pasa.
1: Mm-mm. Natutuwa ako pag ganong kasi parang nakikita ko yung sarili ko doon sa producer ko.
0: Exactly. Hinihimay talaga niya. So, kilala ka na niya as
1: hindi,
0: an artist.
1: Hindi siya gagawa ng...
0: Di lang basta niya gagawin.
1: Hindi luto talaga.
0: Okay. Hindi niya talaga minamadali lahat.
1: Oo, yun.
0: Okay. So, disadvantage ba sa'yo dahil malayo si producer mo?
1: Hindi.
0: Hindi siya hindi. Disadvantage sa'yo? Hindi. Kasi easy to reach out siya.
1: Oo.
0: Pero, do you ever think na... aralin ko na rin tong pagpapolish ng kanta. Total, meron na akong equipment eh. Ako na tong kumakanta, ako na lahat gumagawa. Di ba para lang...
1: Kaya ko.
0: There were artists na ganon.
1: Kaya ko.
0: Okay, but meron ka pang producer if you already know how to do your thing.
1: Kasi alam ko mas magaling siya sa akin.
0: Oh, okay. Pero you can also study or learn that naman.
1: Mm-hmm.
0: Di ba? Pero you just want to focus. Diba?
1: Oh, yun pinaka-importante doon kasi
0: yun mawawala, talaga yun.
1: Mawawala yung yung focus mo dito, magiging tatlo, maghihiwalay-hiwalay yung yung parang iniisip mo to, yun.
0: Exactly. So gusto mo talaga mag-focus sa pagsulat at pagkanta lang, right? Okay. So, yung kanina pinlay natin, yung My Life My Rules, kailan to na compose?
1: Ah, matagal na yung track na yan. Siguro mga ano pa yan, 2017, kamakailan ko lang nalabas, 2023.
0: Ah, okay. Because when you send your track, ang ganda ng feedback. So, positive feedback from GV.
1: Napangiti nga ako. Yes. Napangiti nga ako nung sinabi sa akin.
0: Oo, ang ganda yan. So, DJ Kakay, thank you so much for listening. So,
1: hi, DJ Kakay.
0: Yes. In fairness, ang ganda talaga. And
1: thank
0: then,
1: you,
0: yung
1: mukha
0: mo talaga, ano? Very nonchalant. Papapalit ko sana actually. Pero sa syempre, that's your personality. Diba? That's your personality. Hindi ko yun pwedeng pakialaman. So anyway, if I would ask you, who are your top 3 hip-hop artists na paborito or like inspiration?
1: Pinoy ba?
0: Yes.
1: Glock 9.
0: Oh, kamukha, di ka ba kapatid ni Glock 9?
1: Hindi.
0: kamukha eh. No?
1: Kamukha ko ba?
0: Yes. Okay. Ano ka ba? Nagka-fast rap ka ba?
1: Kaya.
0: Pwede sample?
1: Sigurado?
0: Hindi na tayo mag... Siyempre, let's go!
1: Fast rap, mabilis, no? Mabilis. Hindi, sige, joke.
0: Oo, sige, let's go. Kahit konti lang, very short lang.
1: Sige. Kinaya mabuhay kahit bihirang kumain, hinga kahit paano, iba man na simoy ng hangin, kahit ano makita, pwede laman na sigmura, kahit madalas dumapi sa bibig ay galing sa bulok na basura, kinagisnan ko na buhay, hindi katulad ng iba, ang aking malambot na kama, gawa sa karton na tira, na maglalako na napadaan, na sa ganun ay merong higaan, kaya sanay na ako, kalsada na lang, kinikilala silungan, nakaupo sa may sulok, sa limbas ako'y nag-aabang, umaasa na may 10 piso, nangangutom ko'y matustusan, lagi mang pinagdatawanan, dahil sa mata ng iba ay madungis, wala na ako pakialam. Basta dignidad ko na lang ang malinis. Di mo nga lang may iwasan ng mga kauring abusado dahil tangi mong iniingatan silang dahilan upang maglaho sa isang ilga kahit di man ikaw ay ikaw pa rin na makikita sa kadahilanan ng kapangyarihan na sa mga hari lamang gumagana.
0: Oh, break it down. Ang galing! Thank you very much, Jay Smoke.
1: So, okay lang ba yan?
0: Oh, hindi okay. Meron pa bang isa? Baka meron pa. May mas fast pa ba doon? Hindi, joke lang. So anyway, ang pag-rap is mahirap na. Unang-una sa lahat, 'di ba? Kasi hindi lahat is makakapag-rap. Even you're a singer, kung hindi para sa iyo ang rap, but doon ka pakinggan, hindi ka,
1: mm-hmm.
0: it's a no, right? Mm-hmm. Pero yung sa patong pagpa-fast rap, tama ba yung term ko? Fast rap? And, baka ma-judge ako dito ng mga friends ko ah.
1: Ganun naman talaga yung tawag.
0: Oh, diba? Okay, so, si Glock 9, diba? Talagang yan yung pinaka trademark niya talaga, diba? Mm. Okay, so, gusto mo bang nagko-compose sa mga ganyan? Kasi not all people or listeners can understand you or hindi nila ma-appreciate yung ganyan.
1: Oo, sa panahon yun. Mm-mm. Kasi mas gusto nila yung naiintindihan.
0: Yes.
1: Mas marami na kasi...
0: Parang na-less yung mga ganyang rap ngayon,
1: oo, kasi no? Napansin ko mas marami na talaga yung nakikinig talaga ng lyrics
0: exactly.
1: ngayon. Kesa doon sa...
0: Before,
1: may
0: no?
1: induct sila sa flow.
0: Oo, sa beat, di ba?
1: Oo, yun, mm-hmm. mga ganun na ano. Ngayon, mas marami yung nakikinig.
0: Yes. Meron kasi, hindi naman ako, I don't wanna name drop or ano man. Kasi yung iba kasi, when they write, parang nagsulat lang.
1: Mm-hmm.
0: Diba?
1: Walang puso.
0: Yes, hindi nila sinasa puso.
1: Uh-huh.
0: Okay, so pag ikaw, okay, syempre di naman all the time, nasa mood tayo magsulat. Uh-huh. Alright? So, do you have like any like situation or instances na gano'n na...
1: Na
0: hindi mo talaga feel tong kantang to pero sulat mo ng buo, mga ganun.
1: Oh, meron akong
0: ganun. Meron naman, 'di ba? Okay. Mostly ano yung mga tema mo pala sa rap?
1: Maraming tema. Iba-iba rin na rin kasi nagawa ko 'yan, parang
0: so on the spot right now, may naiisip ka bang tema na kanta? Or nasa mood ka ba sumulat ngayon?
1: Medyo,
0: kasi nakatamad yung panahon, no?
1: Mm-mm.
0: Medyo. Okay, when was the right time na gusto mong magsulat? Yung naiisip mo, kasi minsan on the spot kasi yan eh, di ba? Pero meron tayong naiisip na, or nafe-feel natin na may araw talaga na gustong-gusto nating magsulat.
1: Yun, mafe-feel mo lang talaga yun eh. Hindi mo masasabi kung kailan eh.
0: Parang yung sa taong grasa lang.
1: Oo, parang sasanibang ka talaga.
0: Sasanibang ka talaga. Okay.
1: Sasanibang ka ng, parang bubulungan ka ng mga anghelo, demonyo okay. na ano.
0: Pero right
1: ano
0: na sa'yo. Wala.
1: Wala siguro. Kasi dito ako nakafocus eh.
0: Sa akin ka naka-focus na yun.
1: Napakagandang dilag siya.
0: Maraming salamat. Maraming salamat sa dala-dala. Mga ka-vibes, huwag na kayong mag-abala pa. So anyway, let's, bago tayo magko-commercial break. Dito lang ha, top 3 na gusto mong makakolab.
1: Sa Pinoy?
0: Dito na lang tayo sa atin.
1: Sa atin, apat?
0: I mean, dito sa Pampanga.
1: Local. Looney,
0: okay. But in here, sa Angeles, sa Pampanga, sa... Yung ano, wag na tayong lalayo. Siyempre, marami ka rin friends na rappers dyan, tropa. Meron ka ba?
1: Gusto kong makakolab ngayon. Hindi pa kasi nakakakolab to eh.
0: So, marami ka na nakakolab?
1: Mm-mm.
0: Okay.
1: Marami na. Solemn G. Shoutout Solemn G.
0: Ah, yes! Si Kuya Sol, I miss you ah. Si Kuya Sol, lagi nakaabang yan. Mm-mm. Kahit nasa replay. Live, yes. Yes, si Solemn G, the best yan. OGs. Uh-huh.
1: Isa sa mga nakita ko na advanced rapper.
0: Mm-mm.
1: Kasi nung bata pa lang ako, pinapakinggan kanta niya. Pag pinakinggan mo pa rin ngayon, yung...
0: Ang ganda iba pa rin lang, eh, no? Iba pa rin talaga. Yung sapatos talaga eh.
1: Mm-hmm.
0: Talaga. Okay. Huwag mo na sasabihin yung bata kasi napaghalataan na kami ni Solemn G.
1: Sige. Edad mo ba?
0: Hindi ah. Ano ko lang, tito ko yan, si Solemn G. Okay. Next.
1: Glock.
0: Si Glock talaga. Ay, wala kang maisip dito.
1: Gusto
0: sa akin.
1: Gusto ko bago ako mag-retire.
0: Oo, no. Siyempre. Dream mo talaga yun.
1: Yan.
0: Last. Dito, gusto ko dito lang. Para dito. Kilala ko talaga.
1: Ikaw!
0: Ako ba? Bakit ako? Di na ako nagsusulat. Mm. So, si DJ Klee, hindi nagsusulat, pero nag-rap naman si DJ Klee.
1: Sample nga.
0: Ever since. Huwag ganun.
1: Diba? Diba, sample guys. Sample kay DJ Klee.
0: Huwag ganun.
1: Yes.
0: Kasi baka... Ako na lang sa tigtigan. Hindi na ako magdala. Hindi, joke lang. Alright, maraming salamat, J-Smoke. Na-amaze naman ako dun sa fast rap mo. But yes, of course, after nitong commercial break natin, mga ka-vibes, bibigyan tayo ni J-Smoke ng very short lang na own composition din.
1: Uh-huh.
0: Anong tema nito? Bago tayo mag-commercial break.
1: Love letter.
0: Love letter. So, yes. So it's a kind of love song. So may magigitar para sa atin dito.
1: Yeah.
0: May parang maghaharana.
1: Isang poging gitarista.
0: Ayan.
1: So, na medyo kamukha ko.
0: Ayan. Na medyo kamukha daw. Tignan natin kung talagang kamukha.
1: Oh.
0: At titignan din natin mga ka-vibes kung ano ang status ng nagigitara ni Jay Smoke.
1: Yes.
0: Okay. So mga ka-vibes kasi natin, marami nagtatanong kung mga single sila or ano. Hindi ko alam kung nagsusupport sila sa program ko or naghahanap sila ng mga ano, mga partner.
1: Baka ikaw yung hinahanap.
0: Ay, baka ako hindi. Walang ganun. Alright, mga ka-vibes, magbabalik ang midday sesh. Of course, with your Kika and Clingy DJ, DJ Klee with Jay Smoke. Just keep it locked in sa inyong number one Good Vibe Station, GV99.1.
2: Don't forget check the weather before heading out. A quick look at the forecast can save you from a soaking surprise. Stay one step ahead of the rain. A Good Vibes reminder from GV99.1, your Good Vibes.
3: Happy 42 years of us being together, mga ka-vibes. Kasama mo kami sa bawat umaga, sa biyahe, sa trabaho, at sa bawat kwento ng buhay mo. Kasabay sa sound trip, kantahan, at tawanan. Thank you for all the love, mga ka-vibes. 42 together years of good vibes and good music. This is GV99.1, your Good Vibes.
4: I have headache. I have body pain. Pwedeng flu.
5: Mag-BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
6: Unilab yan. Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
7: 2 or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na.
8: For people like me, every second counts. So I switched to Real Fiber, converged fiber technology. For as low as 1,500 pesos. No data cap. Experience better with Converge Fiber Technology.
9: For inquiries, call FiberX Hotline 667-0848, 045-598-3000 or 598-3030.
3: GV99.1 goes online. You'll never miss your favorite DJ. Now we're online. Just visit www.mixlr.com/gb-991 or download the Mixlr app and search for GV99.1.
10: Wanna hang out? Andito na ako. Ang magpapainit palalo sa mga pangalin nyo. Mainit na kulitan. Mainit na usapan. Mainit na tugtugan.
1: Ikaw. Hello.
10: Kasama nyo ako dyan. This is Midday Sesh where we can have fun, jam, celebrate your week, and make your Fridays extra special. Hang out with me, your Clingy and Kikai DJ, DJ Klee. Midday Sesh with DJ Klee, Fridays at 12 noon to 3 p.m. only here at your number one Good Vibe Station, GV99.1.
3: 42 years of good vibes. 42 years of memories, music, and moments together.
11: Happy 42 together years!
3: This wouldn't be possible without your love.
12: Sound check, check, count.
3: We'll make you feel good anytime and anywhere for many years to come, Akamai.
11: Because

0: ng mga tumutok sa midday sesh sa ating live every Friday at sa mga nagstay kahit commercial break. Thank you very much po.
1: Maraming salamat.
0: Yes, sa mga friends ko, sa families nila, sa friends nila, and everyone, yung mga silent supporters dyan, maraming salamat po. So going back, sabi ko nga sa inyo, mga ka-vibes, after ng commercial break, bibigyan tayo ng very short sample ni Jay Smoke. Pakilala mo muna, Jay Smoke, yung mga...
1: Siyempre.
0: Friends right here.
1: Papakilala natin ng mga solid natin tropa. Isang magaling namang aawit na pogi na kamukha ko.
2: Ay, grabe
1: isang
2: naman.
1: Roadie manager, pare. Ayun, si Cel Escoto at AJ Gabiga.
0: Ayan. Alright. So, Caesar, is this song is just one song na nagka-collab kayo? Or okay. Baka siya ang naisip mong makakakollab. Bakit hindi ako? Mga ganon.
1: Sa kanya, nababagay yung kanta.
0: Sa kanya nababagay yung... So, check natin kung talaga nababagay sa kanya yung kanta, ha?
1: Yes.
0: Pero kanina nag-rehearsal sila, mga ka-vibes, grabe. Napakagaling.
2: Grabe naman yun.
0: Grabe naman yun!
2: Nakaka-pressure
0: naman yun. Nakaka-pressure, hindi. Ah, sige. And this song, tell me something about the song that you will sing for today.
1: Ito'y isang liham para sa lahat ng mga tao na naabuso.
0: Okay. So, naabuso like mentally or... Paano yan? Literal na naabuso?
1: Dahil sa pera.
0: Okay, alright. Okay, napaka madamdamin ng itong kantang to. Okay, so mga ka-vibes, let's all welcome Jay Smoke.
1: GV 91.

0: Mark.
1: Thank you, thank you, thank you, thank you.
0: Yes, maraming maraming salamat, Jace. Mukhang galing, di ba, mga ka-vibes? Ang bilis din yun, no? Ang bilis din ng rap na yon, no? Oo, napakagaling. Thank you very much. Baka may mga gusto ko yung pakasalamatan bago ka, ano? Shoutouts!
1: Ayan na.

0: isa natin, so si Jazlyn David. Yan ka, David, ka pa mo galing.
1: Jazlyn, kumusta?
0: Yes,
1: kumusta?
0: Hello po. Andito si Glock 8. Actually, si Glock 8 talaga to, mga ka-vibe. Shout out sa ating 16,000 viewers. Shout out, sabi ni Hero. Shout out.
1: Ang dami.
0: Oo nga, maraming salamat sa pagtutok ha. Ang dami niyong ano, crowd ah. Online crowd, nanube. O, nag-aaway ni mga babae sa'yo, J-Smoke, ano yan? Nagme-mention na sila, nano be? Collab kanue. Ah, mag-gusto na makipag-collab.
1: Ayun, shoutout kay Jaslyn.
0: Ay, sorry.
1: Larissa, sa mga katrabaho ko sa Cloudstop, yan kay Ate Mara, Ate Desiree, kay Ate Sai, kay Boss Louie, kay Ate Grace, kay sa aking cheesecake, si ano, si Shanaya.
0: Wow, may gusto ko yun! Anong cheesecake?
1: Cheesecake, kasi favorite niya yung cheesecake.
0: Ay, favorite niya yung cheesecake. Ano. Sana cheesecake
2: ano
0: na lang.
2: Yun? Tatawagan ng cheesecake?
1: Yung cheesecake yung kulay brown. Yung, mali. Ayun siya. Romiel, Boss Ryan, ayan. Ate Desiree, Shaira, ayan.
0: Ay, nasa isip ko kasi. Alright, sige, let's go.
1: Ayan, AJP do, ayan.
0: Solid, J-Smoke, wait lang sa shoutout, Jeremiah.
1: Wait lang kasi nagpa-wait ako kanina na.
0: Ay,
1: ano? Romiel Gomez, ayan, shoutout, isang maliit ko na tropa.
0: Maliit ka na? Huwag mo na sasabihin yung maliit na tropa, nakakaya.
1: 7-footer kasi yun eh.
0: Oh, minus 3? Okay.
1: Negative siya.
0: Okay.
1: Kasi ayan, siya na yung Garcia. Yan,
0: hello po.
1: Pinakamagandang babae na kilala ko. Ay,
0: wow! Man. So may cheesecake ka na meron. Ang dami naman.
2: Napakabulero ng business.
0: Okay, gumagawa ko ng issue. Siya pala yun. Sorry po, ma'am.
1: Yan po yung boss ko.
0: Hi, boss. Hi, boss. Gusto ko rin po ng cheesecake. Yan, naabuso sa pera. Yan, Ed. Bis pala sa ano mo... sabi ni Catherine Santos, hello DJ Klee, nag-message ako sa page, sana mabasa mo. Confidential ba yan? O magpapadala ka ng champurado? Wait lang ha. Hello J Smoke, ingat and God bless. Ayan, si shout out.
1: Hi Catherine Santos. Ayun, si Dati Desiree ulit.
0: Si Cupcake niya.
1: Si Cupcake. O, mali pa sila. Mali ng spelling.
0: Maraming salamat sa mga tumutok po.
1: Kuya Ken.
0: Oo, ang daming. Hanggang mamaya na ba ako dito ng 2:30?
1: Kuya Ken, from Japan.
0: Nasa Japan. From Japan. Hi.
1: Marami daw mga hapon.
0: Gusto po ba ako ng mga hapon dyan?
1: O, yun. Kung bibigyan na daw mga hapon.
0: Watching from Japan, Kuya Ken. Wow.
1: Ate Resel, sa tito ko, Boss Rock.
0: Nangawit na ako dito actually. Tapos na ba?
1: Dami.
0: Okay, maraming salamat.
1: Salamat sa inyo.
2: Pwede ba ako sumawit?
1: Sana magsawa kayo lagi.
2: Yan, shoutout po pala sa company ko. Sabi ko, nakasiklib ako ngayon.
0: Pero bawat tayo mag-ano ng company ha.
2: Hindi ko sasabihin yung company ko, pero shoutout sa company.
1: Iba pa rin talaga ang pakikisama.
0: Kasalanan po ito ni DJ Clea.
2: Sorry po.
1: Ate Sai, kumusta? Ate Sai.
0: Hi, Ate Sai. Hello po. Gusto ko rin yung shoutout si Vince Nicole Samson na nag-aabang mula kanina. Maraming salamat sa pag... tutok si Chanel Lian. Maraming salamat. At sino pang hindi ko na shout out? Sarap buhay crew. See you later. Dags, Kuya Dags, hello. Ano ba? Meron pa ba
1: nag-comment
0: kayo?
1: Nag-comment ng Tokyo daw. May nakita, basa ako sa Tokyo.
0: Ang dami namang supporters nito. Watching from Clark Pamintuan, Dizon Philip, shout out po. O sige, last ano na tayo ha, J-Smoke. Okay, dito na tayo sa ating... one word challenge.
1: Isang word lang.
0: Okay. So, pag may sinabi akong word, ano yung unang pumapasok sa isip mo?
1: Sige.
0: Okay. Let's go ah. Last ano na to. Galingan mo ah. Hip-hop.
1: Dream.
0: Beat.
1: Music.
0: Stage.
1: Fantasy.
0: DJ Klee.
1: Dream Girl.
0: GV99.1.
1: Awesome.
0: Sana lahat dream girl, no? Sige. O, ito, fast talk naman tayo. Collaboration o solo track?
1: Solo track.
0: Stage or studio recording?
1: Stage.
0: Old school or hip-hop? Sorry, old school hip-hop or new wave trap?
1: Old school.
0: J-Smoke noong 2014 o J-Smoke ngayong 2026?
1: J-Smoke na 2026.
0: Okay, bakit J-Smoke 2026? Di mo ba namimiss yung 2014?
1: Namimiss ko pa rin yan. Gusto ko lang maging proud yung J-Smoke na 2014.
0: Nasegway mo talaga ng ganon. Ang galing nun.
1: Hindi. Totoo naman kasi.

0: Ang witty mo doon. Ang sasabihin mo doon sa J-Smoke 2014?
1: Yan. Marami ka pang gagawin. Nangangarap ka pa.
0: Oh, okay. All right, final message to your supporters at sa mga new artists na, you know, pausbong pa lang. Hindi kasi naman lahat agad-agad blessed. Like, you have your own equipments, diba? Kanya-kanya ka kasi kayo ng galing, diba? Sa pagsusulat, sa pagbitaw, and everything. So, what's gonna be your message for them?
1: Ang masasabi ko lang ay, huwag kang papabulag sa kung ano ka ngayon. Araw-araw ka matuto.
0: Kasi continuous learning talaga.
1: Yes, hindi diba? Matatapos hindi lang... ang kaalaman hanggat buhay ka.
0: Exactly. Alright. Sabi ni Kuya Ken, magaling na kasi siya sumayaw sa 2026. Ayan. Pasampunin po ba natin siya, Kuya Ken?
1: Nga pala, o. Meron kaming lalabas na music video na sasayaw ako.
0: Ay, wow.
1: Kasama si Jollibee, tsaka...
0: Oy! Okay. O sige, any social medias na pwedeng ka nilang i-follow and then yung mga songs mo or album,
1: ayun,
0: release?
1: J-Smoke, yo, search nyo sa lahat ng digital platforms. Yan. Pa-subscribe at pa-follow. Bibigyan ko na lang kayo ng 5 piso.
0: Aminin natin mga ka-vibes, ang galing-galing ni J-Smoke, mas magaling sa personal.
1: Yeah.
0: Diba? Kasi diba, when it comes to ano kasi recording at sa personal, magkaiba talaga yon. Makikita mo talaga ang galing ng isang artist pag
1: iba ang character talaga. Tsaka diba? Nasa likod ng character.
0: Exactly. Kasi I'm not saying effects is ano, talagang nakakapagbigay buhay talaga sa ating mga voice yan, diba? Parang talagang additional na ano yan. Pero pag kasi sa live mga ka-vibes, yun mo talaga makikita yung galing ng isang artist. So, di talaga perfect, pero talagang nakukuha mo, diba? Alright, so I hope we can see you in Tigtigan Tarakan Kendalan. Maraming maraming
1: no
0: salamat,
1: problem,
0: J-Smoke.
1: No problem, no problem. Sige.
0: Yes. Hindi naman siguro tayo papayin ni J-Smoke. Yes. So, maghintay muna tayo ng mga gusto.
1: Masasabihan mo lang ako, DJ.
0: Yes. Kasama
1: maraming, ko siya.
0: Yes, maraming maraming salamat, J-Smoke. Again, this is your Kika and Kalingi DJ. Magko-commercial break muna tayo. Just keep it locked in sa inyong number one good vibe station, GV99.
1: Thanks, guys.
2: It's 2:20 p.m.
3: This time check is brought to you by Skelan. Enjoy ang buhay pag nagbay sa aray with Skelan. Lumang sa bisa para sa aray, hiyang pa sa heart at bulsa.
4: Don't forget check the weather before heading out. A quick look at the forecast can save you from a soaking surprise. Stay one step ahead of the rain. A good vibes reminder from GV99.1, your Good Vibes.
5: For people like me, every second counts. So I switched to Real Fiber, Converge Fiber Technology. For as low as 1,500 pesos. No data cap. Experience better with Converge Fiber Technology.
6: For inquiries, call FiberX Hotline 667-0848, 045-598-3000 or 598-3030.
7: It's a Belly Friends.

kasama na nahulog na sa'yo din ang inaya. Ang pigilin na ibigin ka palaging nakapitin sa pagitan ng mga tanong at sana. Sana bukas ay mahulog ka na din sa akin. Meron mga balak, itawirin natin. Kaso meron din tanong kung pwede pang sa'kin. Ipagkatiwala lang ang damdamin. Parang dinadalaw ng imahe mo palagi. Aking puso hinahanap ka. Ang mga ngiti patikinang ng iyong mata. Sa'king utak tila nakatarak na. Kahit sa mapatingin pa man ay ganun pa din. Ikaw ang natatanong kahit anong gawin. Kahit saan makarating balibalik na rin. Ang sagot sa katanungan ko'y ik

0: We are GB99.1.
1: Sound just music, baby.

May dalawang magkasintahan sa taas ng bundok. Nagkasundong tapusin ang buhay nilang malungkot. Hindi na masaya sa kama, hanap na itultok. Usapan ay sabay silang tatalon sa tuktok. Sabi niya, magtiwala ka lang sa akin, mahal ko. Talon tayo ng sabay, pagbilang ko ng tatlo. Kaso lang, ang problema, pagkatapos niyang bumilang, siya lang ang tumalon. Si babae nagpaiwan habang nakatingin sa kanya, nakangiti lang. Ngunit biglang nagulat ang babae nang nakitang nakangiti din si lalaki habang pababa siya. Sabay biglang bukanan ng buhalang para kahida. Ngayon, sino mas taksil sa dalawa? Sino ang mas tuso? Sino ang mas tanga talaga? Yung lalaki ba na may dalang backup plano? Yung babae na wala siyang balak back?

0: It is now 3:20 p.m.
1: This time check is brought to you by Skelan. Enjoy ang buhay pag nagbay sa aray with Skelan. Lamang sa bisa para sa aray, hiyang pa sa heart at bulsa.
2: Hey, Ka-Vibes, are you in for a road trip? Before you hit the gas, make sure everyone's buckled up. Seatbelts save lives, so click it before you kick it. A good vibes reminder from GV99.1.
3: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
4: Bye, anak! Laro muna kami ng mga apo ko.
5: Let's go, Lala!
4: Bye, mga mother! Unahan ko na kayo, tumakbo!
6: Enjoy ang buhay pag nagbay sa aray with Skelan. Lamang sa bisa para sa aray. Hiyang pa sa heart at pulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is the generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Unilab yan.
1: Enjoy ang buhay pag nagbay sa aray with Skelan. Lamang sa bisa para sa aray. Hiyang pa sa heart at pulsa.
8: Patuloy na paigtingin ang ating pananampalataya, pag-ibig at pag-asa sa pamamagitan ng buong pusong paglapit sa ating Panginoong Hesukristo. Sama-samang makinig, manalangin at maghilom kasama si Apostle Renato Carillo ng Jesus is Our Shield Worldwide Ministries sa programa Oras ng Himala, Linggo hanggang Lunes 12:30 a.m. to 1:30 a.m. at Martes hanggang Sabado 12 a.m. to 1 a.m. dito lang sa TV5, kasi iba sa 5.

0: Keep it safe out there. Eyes on the road, hands on the wheel, and phones out of sight. Practice safe driving, Kavibes. A good vibes reminder from GV 99.1.
1: Happy 42 years of us being together, mga ka-vibes. Kasama mo kami sa bawat umaga, sa biyahe, sa trabaho, at sa bawat kwento ng buhay mo. Kasabay sa sound trip, kantahan, at tawanan. Thank you for all the love, mga ka-vibes. 42 together years of good vibes and good music. This is GV 99.1, your good vibes.
2: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
3: Bye, anak! Laro muna kami ng mga apo ko!
4: Let's go, Lala!
3: Bye, mga mare! Unahan ko na kayo, tumakbo!
5: Ruwa ka! Enjoy ang buhay pag nagbuy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at bulsa. 950 lang SRP. Naproxen Sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Unilab yan.
7: Enjoy ang buhay pag nagbuy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at bulsa.
8: It's Mele Francisco.

tayo sa ating ibabahagi ang ating kuwento ngayong araw dahil ito ng programa kung saan ating mapapakinggan ang mga kuwento, magpapabilib, magpapakilig at magpapaantig sa ating puso. Dahil dito kayo may kasama, may kaibigan at kaakay. Ako po, si DJ Kakay.

0: Magandang hapon, DJ Kakay, at sa lahat ng ating mga ka-vibes. Ako si Mia, 26 years old. Alam mo, DJ Kakay, hindi ako naniniwala noon sa love at first sight. Para sa akin, masyado lang siyang pang-movie. Kasi paano mo naman mamahalin ng isang tao dahil lang nakita mo siyang nakangiti sa'yo? Pero siguro may mga bagay talagang hindi mo kailangan paniwalaan para maranasan. Nakilala ko si Ethan sa isang maliit na coffee shop malapit sa office namin. Araw-araw akong bumibili doon ng kape bago pumasok sa trabaho. At araw-araw din siyang nandoon. Hindi ko alam kung empleyado ba siya roon o tambay lang na may malaking budget sa kape. Until one morning, habang nagmamadali ako dahil late na ako, aksidente kong nabangga ang mesa niya. Nahulog ang kape niya.
1: Sorry talaga.
0: Yan ang sabi ko habang kinakabahan. Tumayo siya, tumingin sa natapong kape.
1: Sorry talaga?
0: Yan lang ang nasabi ko. Akala ko magagalit siya, pero ngumiti lang siya.
2: Okay lang, at least ngayon may excuse na tayo para magpakilala.
0: Napatingin ako sa kanya, DJ Kakay.
1: Ha? Ano?
3: Ethan nga pala.
0: Napangiti rin ako.
1: Mia.
0: At doon nagsimula ang lahat. Hindi naman agad naging romantic. Walang fireworks, walang slow motion, walang background music. Pero simula nun, lagi na kaming nakikita. Minsan, nauuna siyang dumating sa coffee shop. Minsan, ako naman. At kapag pareho kaming nandoon, automatic na may isang upuan sa tabi niya para sa akin. Hindi siya yung tipo ng lalaking puro matatamis na salita. Hindi rin siya mahilig mag-post ng relationship goals. Pero napansin ko, kapag umuulan, lagi siyang may dalang ekstrang payong. Kapag alam niyang nag-overtime ako, may message siyang,
3: "Kumain ka na ba?"
0: Kapag pagod ako, hindi niya ako pipilitin magkwento. Sasabihin lang niya,
1: "Okay lang. Okay lang kahit tahimik ka. Gusto lang kitang samahan?"
0: At doon, unti-unti ko na-realize, minsan pala, hindi mo kailangan ng taong marunong magsabi ng I love you araw-araw. Kailangan mo lang ng taong marunong iparamdam ang mga bagay sa simpleng paraan. One night, birthday ko. Hindi ko sinabi sa kanya na malungkot ako dahil parang walang nakakaalala. Akala ko ordinaryong araw lang. Pero paglabas ko ng office, nakita ko siya sa tapat. May hawak siyang maliit na paper bag.
3: Happy birthday.
0: Pagbukas ko, may maliit na cupcake. At sa ibabaw nito, may kandilang nakasulat. 26. Napatawa ako.
1: What? Cupcake lang?
0: Tumawa din siya.
3: Sorry, hindi ako kasi mayaman.
1: Hindi naman yun yung ibig kong sabihin. Pero
3: alam ko.
0: Tapos inabot niya sa akin ng isang maliit na envelope. Nakasulat doon.
3: Para sa taong...
0: Nakasulat doon, DJ Kakay, na para sa taong unti-unting naging favorite part ng araw ko. Pinuksan ko yon. May maliit na handwritten note.
3: Hindi ko alam kung kailan kita minahal. Siguro sa mga araw na hindi mo napapansin na nandyan ako, siguro noong unang beses kong tumawa sa corny joke ko, o baka noong naging normal na ang nalang sa akin na...
0: Hindi ko napigilan ang luha ko.

0: Hindi ko napigilan ang luha ko, DJ Kakay. Tumingin lang ako sa kanya at ang sabi ko,
1: ano ba, Ethan? Seryoso ka ba dyan?
0: Ngumiti lang siya.
2: Hindi ko naman inihingi na sagutin mo agad.
1: Paano kung gusto kong sagutin?
0: Napangiti siya.
2: Anong sagot?
0: Humingi ako ng malalim, DJ Kakay.
1: Na ikaw din.
0: At doon, sa simpleng sidewalk, sa harap ng convenience store, habang may mga taong dumadaan at may jeep na bumubusina sa likod namin, nagsimula ang relasyon namin. Walang engrandeng proposal, walang mamahaling regalo, walang perfect sa timing. Pero may dalawang taong parehong willing manatili. Ngayong dalawang taon na kami, DJ Kakay, at alam mo kung ano yung pinaka-sweet? Tuwing pumupunta kami sa coffee shop kung saan kami unang nagkakilala, lagi niyang sinasabi,
2: buti na lang binangga mo ako noon.
0: At lagi ko namang sagot,
1: buti na lang hindi mo ako siningil sa kape mo.
0: Tapos pareho kaming tatawa. Kasi minsan pala, DJ Kakay, ang pinakamagandang love story ay hindi yung puno ng grand gestures. Minsan nagsisimula lang ito sa isang natapong kape, isang simpleng kumain ka na, isang extra umbrella, isang taong marunong makinig at isang taong pinipiling manatili. Kaya sa lahat ng ka-vibes natin na naghihintay ng love, baka hindi mo kailangang hanapin ang taong magbibigay sa'yo ng butterflies. Hanapin mo yung taong magbibigay sa'yo ng peace. Yung taong hindi kailangan magsalita ng marami para maramdaman mong mahalaga ka. Dahil sa huli, ang taong nagmamahal, hindi kailangan maging maingay. Minsan, sapat na ang maramdaman mong, nandito ako, hindi kita iiwan.

0: Hey, Kavibes, are you in for a road trip? Before you hit the gas, make sure everyone's buckled up. Seatbelts save lives, so click it before you kick it. A good vibes reminder from GV99.1.
1: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
2: Bye, anak! Laro muna kami ng mga apo ko!
3: Bye,
2: mga mare! Unahan ko na kayo, tumakbo! Ruwa
4: ka! Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa. 950 lang SRP. Naproxen Sodium is the generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Unilab yan.
6: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa.
7: Kavibes! Advertise!
8: Huh? Advertise?
7: Yes! Advertise with us! May negosyo ka ba? May bagong product, grand opening, promo, event, o gusto mo lang mas maraming makakilala sa brand mo? Huwag nang magdalawang isip, ipaabot ang mensahe mo sa dipo-dipong Kavibes araw-araw. Advertise with GV99.1 and GVAM 792. Tara na! Advertise with us today. Send us a message on our Facebook page or email us at yourdriveradio@gmail.com.
9: Mommy, ustong atinlata, liyo, putla, pota kulang kadaya.
10: Minum kang United Home for Sulfate Iron, saw, para malusuging daya at malino ang itsura, kaya bening ustong dieta at ehersisyo.
5: United Home. Unilab yan.
11: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
12: United Home for Sulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow.
13: It's a Melee Friends.

0: It is now 6 p.m.
1: This time check is brought to you by Skelan. Enjoy ang buhay pag nagbay sa aray with Skelan. Lamang sa bisa para sa aray, hiyang pa sa heart at bulsa.

are still listening to GV99.1, Your Good Vice. My name is DJ Clark. Oh my God, I'm at ako muna ang inyong mga kasama ngayong Friday. Kaya naman mga kabais, wala na kayong choice. My name is DJ Clark. Holy, I got a kid. I can sing so well. Sitting in kay DJ Dada sa programang Dadaan sa Wellness at Fitness. Pero dahil hindi naman healthy ang inyong DJ na naka-board ngayon, ibahin muna natin ang program ni DJ Dada. Ay, mga guys, kung meron po kayong gusto pag-usapan, song requests or greetings, pwede sa akin na i-text nyo na yan. Ano daw? Naliligaw na eh, no? Kung meron po kayong gustong i-shoutout, ipabasa sa akin on air, pwede nyo po akong i-text or tawagan sa 0908-516-4466. Ayan, at i-like and follow nyo na aming mga social media ako sa Facebook, TikTok, X, and Instagram. Just simply search GV99.1. At mapapakinggan din po 24/7 sa Signal TV Channel 306 at sa online. Just download the MixLR app and search GV99.1. Hey, kamusta naman po? Kamusta naman ang mga ka-waves natin dyan? Kamusta naman ang inyong Friday? Kamusta naman ang panahon sa inyo? Okay lang ba ang medyo tag-ulan para sa inyo? Mas gusto ninyo ang medyo tuyo-tuyo. Kasi iba gusto basa-basa eh.

At para sa mga magpa-Friday night ngayon, kahit maulan, tuloy pa rin. Dahil may sasakyan naman eh. Dahil meron naman motor eh. At titila naman ang ulan. At kung ikaw ay naghahanap kung saan-saan, wala akong maire-recommenda sa inyo. Kahit kami naghahanap pa rin eh. Pero kung kayo ay lalabas ngayong gabi at magdadrive po tayo, huwag kayong masyadong iinom. At huwag nang iinom kung ikaw ay magdadrive. Dahil medyo madulas ang daan. Lalong-lalo na kung yan ay naka-asfalto. Naka-asfalt yan. Sigurado yung pagpreno mo, magsiskid lang yung gulong. I woke up crisp breezy. Kaya kung ako sa inyo, magdahan-dahan tayong lahat. Kaya kung ikaw ay na-stuck sa traffic ngayon dahil alam mo ng Friday, at yung iba kakalabas lang ng sahod, eh good luck na lang po sa inyo.

0: Hindi tayo pwedeng matapang-tapang sa daan. Pag tayo nakahanap ng katapat, mayayari tayo. Well, sige, basahin ko muna yung mga text messages galing kay 2792. Good evening, DJ Clark. Ano masasabi mo sa mga tao umiinom ng energy drinks tapos wala namang gagawin? Ma-request naman ng kantang Don't Lie ng Black Eyed Peas. Umiinom ng energy drink tapos wala namang gagawin. Ano nga ba ang ano ba masasabi ko doon? Nagpapanggap lamang. Wala akong energy, inom tayo ng energy drink. Kasi alam nyo, hindi ako umiinom ng energy drink. Bakit? Kasi ang feeling ko lang ha. Para kasing hindi talaga siya sa akin eh. At hindi ko kakayanin. Baka magpalpitate ako. Sa kape pala, nagpapalpitate na ako. Paano pa kayo sa energy drink, di ba? Hindi, nung bata-bata ako, umiinom naman ako eh. Pinagbawalan na ako. Pero nung basta nakadalawang bote ako, nag-iba talaga yung pakiramdam ko, hindi ko na inulit. Yun na yung pinakalas kong uminom ng energy drink. Tsaka nakakasira din yata ng kidney yun. Kaya hindi ako umiinom yan eh. Kaya kung ako sa inyo mga kabays, kung ikaw ay mahilig sa energy drink, tapos yung tinatawag na booster, kung araw-araw kayo umiinom, wag na. O iwas-iwasan nyo yan. Mapapadali ang inyong buhay. Hindi healthy yan. Ito galing kay 3345. Good evening, DJ Clark. Pa-shoutout sa ate ko na si Elizabeth Soriano Paho. At kay ate, naka-uwi ka na ba? Ano to? Naka-uwi ka na ba? Kailangan ko ng pera pang play ulit. Tapos magbayad si Wesley sa wife na ginagamit niya sa online class niya. 1-4 pa request ng karera ng binit. Bakit dito kayo kasi nagbe-message? O pwede naman kasi i-directa. Bakit dito? Mangingi kang pang play? Ano pang sugal? Ano ba ang ibig mo sa pang play? Ano? Sugal-sugal na lang. Talaga? Kayo ay magsusugal. Tigil-tigilan nyo na yan. Nakakabuti sa kalagayan natin ngayon yun. Ano yung pagsusugal? Ito, di ko alam kung nagsusugal siya, pero ano lang ah. Kung kayo ay nagsusugal, wala pong nananalo sa sugal. Kaya wag nyo na tangkilikin yan. Ako nanonood lang, pero hindi ko na siya sinusubukan kasi sinubukan ko na eh. Hindi talaga tayo nananalo sa sugal. Nangyari, tataya ka, natalo ka. Tataya ka ulit, nanalo ka. Yung mga natalo mo, ganun din eh. Binabalik lang eh. Minsan lugi ka pa eh. Kaya huwag mo na subukan yung mga sugal na yan. Wala naman po akong bisyo, DJ Clark. Yeah. Pero mali ang pagkakaintindi ko. Pero nagpapa, diba? At least, alam nyo naman yung... diba may mga napupulo tayo ngayong aral eh. Kaya kung ano pa po ang inyong ginagawa ngayong gabi, kung ikaw ay nagluluto, nakatingin sa kalawakan, nagduduyang ka ngayon, kung ikaw ay nagwo-walking, nagja-jogging, kung ikaw ay nasa bus habang nakikinig sa amin, happy listening po sa inyong lahat at sana na-enjoy ninyo ang tugtugan natin ngayon dahil kahit maulan, kailangan natin mag-party Friday. At ako'y magbabalik maya-maya. And once again, my name is DJ Clarkson here for DJ Dada sa programang Dadaan sa Wellness and Fitness. Only here on GV99.1, your good vibes.
1: Happy 42 years of us being together, mga ka-vibes. Kasama mo kami sa bawat umaga, sa biyahe, sa trabaho, at sa bawat kwento ng buhay mo. Kasabay sa soundtrip, kantahan, at tawanan. Thank you for all the love, mga ka-vibes. 42 together years of good vibes and good music. This is GV99.1, your good vibes.
2: Sa wakas, mayayari na ining food trip mo.
3: Abe, easy ka lang. Kabod ka pa mo, umibalik yung sakit mo na eh.
2: Alang sakit-sakit.
4: I can do this.
2: Ako ni Agyong kawan ita.
3: Nako naman, ang tuna in return of the comeback. Sabay-sabay pa. Kaya, mas maro, binat niya potang ating lagnat, sakit ng ulo, at katawan. May binat, ampong miyabe, abeng sakit, at inyang discarte ngening. Ating karing, discarte.
5: Rexidol Forte.
3: Kaya pa,
5: meng?
2: Agyong Agyu. Rexidol Forte. Mas bilis banat kesa kaya apat.
4: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
5: Unilab quality yan.
4: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Rexidol Forte, mas bilis banat sa apat.
7: Patuloy na paigtingin ang ating pananampalataya, pag-ibig at pag-asa sa pamamagitan ng buong pusong paglapit sa ating Panginoong Hesukristo. Sama-samang makinig, manalangin at maghilom kasama si Apostle Renato Carillo ng Jesus is Our Shield Worldwide Ministries sa programa Oras ng Himala, Linggo hanggang Lunes, 12:30 a.m. to 1:30 a.m. at Martes hanggang Sabado, 12 a.m. to 1 a.m. Dito lang sa TV5, kasi iba sa 5.
8: Mommy, ustong atin lata, liyo, putla, pota kulang kadaya.
9: Minum kang United Home for Sulfate Iron, saw, para malusuging daya at malino ang itsura, kaya bening ustong dieta at ehersisyo.
10: United Home. Unilab yan.
11: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
12: United Home for Sulfate Iron, healthy blood para sa healthy glow.
13: Worried about obesity, high blood cholesterol or sugar? Or a gym buff looking for healthy and delicious meals? Healthy Meal Gourmet Pampanga delivers nutritious and affordable breakfast, lunch, and dinner across Pampanga and Bulacan. Follow or message Healthy Meal Gourmet Pampanga on Facebook. Your goals, our meals, better you. Healthy Meal Gourmet Pampanga.

0: Magpa-deliver na from any of our DCD branches in Pampanga, Tarlac, Zambales, Bataan at Bulacan. Pwede ipasalubong sa pamilya, hangout with barkada o handaan. Eme Pakanan, Delish Cheese Dough, a better pizza.
1: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
2: Bye, anak! Laro muna kami ng mga apo ko.
3: Let's go, Lala!
2: Bye, mga mare! Unahan ko na kayo, tumakbo!
4: Enjoy ang buhay pag nagbay sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Unilab yan.
6: Enjoy ang buhay pag nagbay sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa.
7: It's Melee Friends.

0: Bygone 100% Knockdown.
1: GB 99.1 goes online. You'll never miss your favorite DJ. Now we're online. Just visit www.mixlr.com/GB-991 or download the MixLR app and search for GB99.1.
2: Gusto mo bang makarinig ng mga kwento?
3: Talaga lang ah.
2: Ako si DJ Kakay, ang inyong kaakay sa bawat kabanata ng buhay.
3: Sandali, hindi pa ako tapos.
2: Ang buhay ay minsan nakakatawa.
3: Thank you so much, amen!
2: Nakakalungkot.
4: Grabe kayo eh.
2: Minsan,
3: akala ko ba, baby mo ako?
2: Nakakatakot.
4: Huwag mo nang isipin yun.
2: Minsan, nasa taas.
5: Lahat ng araw sa inyo.
2: At minsan,
6: titikman ninyo ang patas ng isang apel!
2: Nasa ibaba.
3: Oh, sinabi mo pa.
2: Nandito ako para ibahagi ang iba't ibang kwento para sa inyo. Abangan niyo ako tuwing Lunes hanggang Biyernes, 3 p.m. to 6 p.m. Dito lang yan sa kaakay niyong Good Vibe Station, GV 99.1.

0: Mega vibes, rainy weather can sometimes mean power interruptions. Keep your phones charged and your emergency lights ready. Better prepared, better protected. A good vibes reminder from GV99.1.
1: Bakit RiteMed ang binibili mo?
2: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
3: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
4: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RiteMed ako.
5: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RiteMed. Kaya ako, kailangan hiyang.
6: Kailangan right medicines, kailangan right med.
7: If symptoms persist, consult your doctor.
8: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines, kailangan right med.
9: Patuloy na paigtingin ang ating pananampalataya, pag-ibig at pag-asa sa pamamagitan ng buong pusong paglapit sa ating Panginoong Hesukristo. Sama-samang makinig, manalangin at maghilom kasama si Apostle Renato Carillo ng Jesus is Our Shield Worldwide Ministries sa programa Oras ng Himala, Linggo hanggang Lunes, 12:30 a.m. to 1:30 a.m. at Martes hanggang Sabado, 12 a.m. to 1 a.m. dito lang sa TV5. Kasi iba sa 5.
10: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
11: Bye, anak! Laro muna kami ng mga apo ko!
12: Let's go, Lala!
11: Bye, mga mare! Unahan ko na kayo, tumakbo!
12: Ruwa ka!
13: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa. 950 lang SRP. Naproxen Sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Unilab yan!
15: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa.
16: GB99.1 goes online. You'll never miss your favorite DJ now we're online. Just visit www.mixlr.com/gb-991 or download the Mixlr app and search for GB99.1.
17: What the...
18: Hey, are you looking for a morning filled with laughter and excitement?
17: Look no further. What the F is here to make your weekend unforgettable with your fabulous DJ Mia.
18: And your fun and frisky DJ Angie Moore as we bring you the most hilarious
17: and mind-bending conversations that will leave you saying,
19: what the F?
20: What the F?
21: What the F?
18: Tune in every Saturday from 9 a.m. to 12 noon.
21: Let's unleash our laughter together on your number one good vibe station, GV99.1.
22: Eeny, meeny, miny, moe. Catch a bat chick by her toe. If she holler, if she holler, let her.

And you're still listening to GV99.1, Your Good Vice. My name is DJ Clark, sitting for DJ Dada sa programang Dadaan sa Wellness and Fitness. Ay mga Vice, ako muna inyong makakasama ngayong Friday night hanggang 9 o'clock po yan ng gabi. Kaya naman ang ating pag-uusapan hindi tungkol sa fitness, dahil ang inyong DJ Clark hindi nag-workout. Ay ibahin natin dahil Party Friday naman ngayong gabi. At marami naman nagpa-party-party kahit medyo maulan. At hindi papatinag sa ulan na yan. Aalis at aalis pa talaga kayo. Pag-usapan natin yung mga nakakatawa. Yung ano yung pinaka nakakatawang dahilan kung bakit ka napahiya. Ulitin ko ang ating pag-uusapan ngayong gabi. Ano nga ba yung pinaka nakakatawang dahilan kung bakit ka napahiya? Ayan, pwede nyo po sa akin i-share yan sa 0908-516-4466. Pwede nyo rin po kami i-message sa aming mga social media accounts. Like and follow nyo na rin po ang aming Facebook, TikTok, X, and Instagram. Just simply search GV99.1. At sa aming YouTube channel naman, subscribe nyo po yan. Just simply search GV99.1, Your Good Vibe Station. Mga Vice, mapapakinggan din po ha ang GV99.1 sa Signal TV Channel 306 at sa online. Just download the MixLR app and search GV99.1 or any radio app na pwede nyo ma-download sa inyong mobile phone. I-search nyo lang GV99.1. Ulitin ko, ang pag-usapan natin ngayong gabi, yung mga nakakatawang dahilan kung bakit ka napahiya. Ayan, lahat naman tayo siguro kahit minsan lang ay napahiya na eh, no? Yung tipong gusto mo lang naman maglaho sa sobrang iya. Gusto mo na magpakain sa lupa. Ayan, i-share nyo na yan, ha? Minsan dahil sa sariling kalokohan din natin. Minsan din dahil sa lutang moments. At minsan naman, wala ka namang kasalanan pero ikaw pa rin ang napahiya. Kaya, ang topic natin for today, ano yung pinaka nakakatawang dahilan kung bakit ka napahiya? Anong nangyari? Saan nangyari? Ayan, i-share nyo na yan. At kapag naalala mo ngayon at natatawa ka pa rin. Ayan, ulitin ko ating mga text lines, 0908-516-4466. At sige, basahin ko muna inyong mga pabate. Galing kay Ma'am Milagro Soriano Paho. Good evening, DJ Clark. Hindi ko po makakalimutan yung madulas ako sa daan papuntang school. Galing yan kay Ma'am Milagros. Ako alam nyo, nadulas din ako eh. Saan ba ako nadulas? Marami na eh. Hindi ko na maalala eh. Pero nakakaya talaga yon kapag sa school ka nadulas. Siyempre, may mga estudyante ka pa. Estudyante, pagtatamanan ka. Ito, galing kay 9871. DJ, akala ko kaibigan ko yung kumakaway sa akin sa mall. Kumaway din ako ng todo. May naalala ko dito. Ulitin ko ha. DJ, akala ko kaibigan ko yung kumaway sa mall. Kumaway din ako ng todo. Nasa likod ko bala binabati niya. Gusto ko nalang ma-disappear. Alam mo, meron din kami na experience dito last week lang. Punta kami sa birthday. Ayun, tinatanong ni kumpare kung kain pa kayo sa mga kasama namin sa table. Alam mo yung sumagot, yung kasama din namin sumagot, eh yung kauso yung kabilang table. Tingin lang kami, tawa kami ng tawa. Yung mga nakakayang moment. So, yung hindi ka naman kausap. Ba't ka lang sisagot na sagot? Ang sakit ang tiyang ko tuloy. Last week lang nangyari yun. Last kanina, ikikwento din ako. Pinaka-nakatawang dahil lang kung bakit ka napahiya. Ito kanina din, nag-interview kami. May interview sa mga katutubo natin.
bigay na sila. Umiyak na po yung isa. Tapos, bigla nag-English si... yung ini-interview namin. Ngayon, bigla nag-English. Tumingin ako sa isa kong kasama. Tumatawa na ako. Napatawa. Sabi, tumawa ako malakas. Di ko talaga kayo. Ano, nagulat kami. Tagalog na Tagalog. Bigla nag-English. Tawa kami na tawa, tapos edi okay na, nakingay na kami, edi tapos ay tawa. Ma'am, isa pa po, last po, one take, sabi kong gano'n. Edi nag-take pa. Nag-take ako ng video. Tumawa na naman ako, sabi ko. Sabi ko sa in-interview, ma'am, pasensya na, hindi ko talaga kaya. Kasi inubos na muna namin yung tawa bago kami ulit nag-take ng video. Wala, share ko lang. Yun yung mga nakakatawang nakakahiyang ginawa ko kanina. Yung tipong bigay na bigay, umiiyak na po yung ini-interview namin, tapos bigla akong tumawa kasi nag-English siya. Kasi out of nowhere, bigla siya nag-English. Tapos pati siya natawa din siya sa sarili niya. Pero anyway, seryosong ano po yun. Parang natawa lang po ako doon sa ginawa ko. Hindi po namin pinagtatawa na yung interview. Yung natawa ako kasi... yung hindi ako marunong magseryoso. So, umiiyak na po, hindi ako marunong magseryoso. Iba lahat na papanin. May mga ganun pong mga light moments. Ayan mo na ako i-judge. Natawa lang po talaga ako noon. Ayun yung nangyari sa akin kanina. Nanuyo yung lalamunan ko.

Ayun mga kababe, sa i-share nyo na yung mga nakakatawang moments ninyo. Bakit kayo napahiya? Ulitin ko, i-share nyo na yan sa 0908-516-446. Alam nyo, hanggang ngayon tawang-tawa pa rin ako sa ginawa ko talaga kanina. Kasi yung kasama ko, bet kasi tumitingin pa. So, nung nakarami, dumating dito din. Ay, nagkikwento din siya. Hinila po kami. Tapos in-action niya, hinila niyang ganun. Yung bigay na bigay sa... Hinila niya talaga yung kasama niya. Ginanon niya ko paano hinila. Dinemonstrate. Ay, hindi ko kaya talaga, hindi tumama, pasensya na. Alam ko seryoso yung mga ano. Pag ano, hindi ko talaga maiiwasan. Mapasensya na po kung ako po yung makakasabot ninyo. Tapos yung mga ano yung sa atin na nakikita ko, bigla na lang po ako tatawa, pasensya na po. At hindi ko po intention na, hindi ko naman pinagtatawa na, parang nagugulat lang ako. Kasi parang, i-action pa, di ba? Oh, sige, basahin ko muna yung mga text messages bago tayo magsitawanan ngayong Friday night. Galing kay 7969. Good evening, DJ Clark. Pakiplay nyo naman po ang KNT by Vision. Galing niya kay Gretchen Apora, Pampanga. Another texter from 3016. Hi, DJ Clark. Pwede po bang mag-request ng biyahe by J. Roa? Salamat po. At dahil dyan, at ako'y magbabalik maya-maya. Medyo natuyo na yung aking lalamunan. And let's play the song KNT by Vision. Once again, my name is DJ Clark. Sitting in kay DJ Dada sa programang Dadaan sa Wellness at Fitness. Only here on GV 99.1, your good vibes.

0: Keep it safe out there. Eyes on the road, hands on the wheel, and phones out of sight. Practice safe driving, ka-vibes. A good vibes reminder from GV 99.1.
1: Bakit RiteMed ang binibili mo?
2: Kasi sa gamot, ayokong magkamali. Dapat hiyang sa akin.
3: Kasi personal sa akin ang pagbili ng gamot. At dapat yung subok ko na.
4: Minsan na akong sumubok ng iba, pero di ako hiyang. Kaya balik RiteMed ako.
5: Mahirap magpapalit-palit. Alam kong hiyang na ako sa RiteMed.
6: Kaya ako, kailangan hiyang.
7: Kailangan right medicines, kailangan right med.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
9: Pagdating sa gamot, kailangan yung hiyang. Kailangan right medicines. Kailangan right med.
10: Abe, easy ka lang. Kabud ka pa mo, bibalik yung sakit mo ne.
11: Eh ako niag yung gawa nita.
10: At tuna, in return of the kamba, binat niya po ang ating lagnat, sakit ng ulo at katawan. May binat, ampong miyabe abeng sakit.
12: Mas bilis banat kesa kayang apat.
13: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
14: Unilab quality yan.
13: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Rexidol Forte. Mas bilis banat sa apat.
16: Mahiwagan sa buhay. We are Mimi and you.

Ano yung pinaka nakakatawang dahilan kung bakit ka napahiya? Kaya pwede nyo po sa akin i-share yan sa 0908-516-4466. Like and follow nyo namin mga social media ako sa Facebook, TikTok, X,

Instagram, just simply search GB99.1. At mapapakinggan din po 24/7 sa Signal TV Channel 306. At sa online, just download the MixLR app and search GB99.1. At mapapakinggan din po ang inyong yung Good Vibe Station sa Signal TV Channel 306 at sa online. Just download the MixLR app and search GV99.1. Ulitin ko ang ating topic ngayong gabi. Ano yung pinaka nakakatawang dahilan kung bakit ka napahiya? Sige, basahin ko muna yung mga text messages. Ito, galing kay 2019. Good evening po, DJ Clark. Naka-white uniform ako noon, DJ. Umupo ako sa basang pintura. Nang hindi ko alam, buong araw ako naglalakad na may malaking putik. Este pintura pala sa likod. Pag naalala ko, tawang-tawa pa rin ako ngayon. Ano ba yung... Ano kulay ng pintura? Another texter from 6594. DJ, nag-send ako ng screenshot para magtanong sa kaibigan ko. Hindi ko napansin, kasama pala sa screenshot yung usapan namin tungkol sa kanya. Buti na patawad pa ako. Bigla ka kasi lang babackstab. Kaibigan ka ba talaga? Eto, DJ, pumasok ako sa maling sasakyan sa parking lot. Kampante pa man din akong umupo. Buti na lang talaga mabait yung may-ari, natawa lang siya. Buti na lang ako. Kapag talaga makikisakay ako, talaga sisiguraduhin ko na siya yun. Na sa kanya talaga sasakyan yun. Dahil ayoko mangyari yung ganitong senaryo. Ano talaga magda... Ay, sinasabi sa inyo. Hindi nyo ako maloloko. Mautak talaga to. Talaga kahit nag-iba kayong sasakyan. At talaga i-check ko talaga kung saan sasakyan. At hindi ako talaga papasok na kahit na ano. Ay, hindi talaga basta-basta papasok sa sasakyan hanggang di lumalabas yung ulo nila at saka yung kamay nila sa bintana. I was on the mic, do my thing on a Friday night. Ay, ito. Akala ko, DJ, nakamute ang mic ko sa online meeting. Kumanta pala ako na habang naghihintay. Bigla sabi ng boss, nice song. Parang yung nagmi-meeting kami din, no? Nung nagmi-meeting kami, eh, di, kasi mag-start na yung meeting, biglang umihi pa. Kung kailang mag-start na meeting, doon kayo, nakabukas pala yung mic. narinig nila, gano'n. Narinig pala, di na lang ako nag-react. Parang kunyari talaga pinarinig ko talaga. Talaga nakakaya yun. Ako, DJ, sa jeep. Akala ko bumaba na ako sa tamang babaan. Paglingon ko maling street pala, naglakad na lang ako kunwari exercise. Alam nyo, meron din ganito. Meron din ako noong high school. Basta sumasakay ako sa jeep. Ngayon, edi para po, hindi ako naririnig. Para po, hindi pa rin ako naririnig. Lumagpas na, layo na talaga. Sa kabilang kanto na lang bumaba. Tapos kunyari, dun talaga ako bababa. Pumasok na lang ako doon sa kanto. Pero hindi masyado nakakaiya kasi nakatingin sila habang bumababa ako. Nakakaya yung mga ganun. Ay, mga boys, yung pinag-uusapan pala natin ngayong gabi. Ano yung pinaka nakakatawang dahilan kung bakit ka napahiya? Pwede nyo pong i-text yung inyong mga experience sa 0908-516-4466. At dahil dyan, ako'y magpapatugtog muna tayo, mga vibes. At hanggang 9 o'clock pa naman tayo ng gabi. At pag-uusapan pa natin yung mga nakakatawang dahilan kung bakit tayo napahiya. Marami-rami yan. At marami kayong maishishare dyan. At dahil maulan ngayon at Party Friday ngayon,

And you're still listening to GV 99.1, your good vibes. My name is DJ Clark. Sitting in for DJ Tata sa programang Tata sa Wellness and Fitness. And mga kabaiser, is now 8:47 na po ng gabi sa buong Pilipinas. Malapit na ako magpaalam, pero bago ang lahat, balikan natin ang ating pinag-uusapan ngayong gabi. Bumibilis tibok ng puso, Diyos ko, eto naman. Ano yung pinaka nakakatawang dahilan kung bakit ka napahiya? Ayan, pwede nyo pa rin i-share sa 0908-516-4466. Like and follow nyo namin mga social media accounts sa Facebook, TikTok, X, and Instagram. Just simply search GV99.1 at mapapakinggan din po 24/7 sa Signal TV Channel 306 at sa online. Just download the MixLR app and search GV99.1. Bago tayo magpaalam, basahin ko muna yung mga last text messages. Ito galing kay 1794 DJ. Akala ko naka-zip na ang bag ko. Buong mall pala akong naglalakad na bukas yung bag ko at nakasilip yung laman. Buti, babait yung nagsabi. Buti na lang kung ano yung laman ng bag mo, eh okay lang. Diba yung iba, yung mga laman ng bag, kakaiba eh. Alam nyo na yung mga sinasabi ko eh. Okay, ito another texter. Sabi niya, sa simbahan DJ, akala ko tapos na yung misa, kaya tumayo na ako paglingon ko. Ako lang pala yung nakatayo, dahan-dahan na lang ako umupo. At sa akin din, nangyari din sa akin to. Yung bigla akong pumalakpak, akala ko tapos na. Di ba pagkatapos ng misa, papalakpak ka. Ngayon hindi pala. Proud na proud pa man din ako kasi alam ko yung ano eh. Ano tawag dito? Alam ko kasi tapos na eh. Hindi pa bala, meron pa palang blessing. Another, ito DJ, nag-send ako ng voice message sa crush ko. Ang ending sa family GC ko pala na send, hanggang ngayon, inaasar pa rin nila ako. Hindi nila makakalimutan yan. Kahit sa hanggang sa pagtanda mo, hanggang sa magiging anak mo, ikikwento nila yan. Ako, yan yung pinaka nakakahiyang moment sa ginawa mo talaga. Ito, akala ko may kumakatok sa bahay namin. Pagbukas ko ng pinto, kapitbahay pala ang kumakatok sa kabilang bahay. Nagkatinginan pa kami.

Ito DJ, DJ, nagmamadali ako nga sumakay ng jeep. Pag-upo ko, tsaka ako napansin na mali pa rin yung nasakyan ko at ang layo pala ng inikot ko bago mo. Alam nyo, nangyari din sa akin to. Patay mali siya na lang ako. Kasi ang hirap magkamali talaga. Tsaka alam nyo sa jeep, yung tipong kapag yung, di ba, syempre, shaman, ganyan. Pwede, 9-9. Ngayon, isa na lang ang hinahanap para aalis na. Alam mo, sinakyan ko yun. Alam mo yung puwit ko? Alam mo yung puwit ko talaga? 1/4 lang yung nakaupo. Tapos kapag lumiko pa yung jeep. Ahawak ka talaga doon sa taas. Yung hawakan sa jeep. Tapos yung paa mo, pipigilan mo para hindi ka madula. Ay, hindi ko makakalimutan yun. Alam mo yun, minsan nangyari yan. Talaga napaupo ako sa saig, nakakahiya. Yung tipong akala mo, hindi ka nahihirapan. Iabang mo pa, pagkaliko ng jeep. Napaupo ako doon sa saig. So, gusto ko tumama, pero wala, nakakahiya talaga eh. DJ, sobrang confident kong maglakad papasok ng office. Maya-maya may nagsabi sa akin, "Sir, may sticker pa po ang bago niyong sapatos." Simula nung chine-check ko na lahat ng bagong-bago umalis. May mga etiketa pa. Pero alam niyo mga kabays ngayon ha, hindi na tinatanggal ang etiketa lalo na sa bag. Alam niyo, pati yung sa bag ko, meron pa rin etiketa yan. Hindi ko siya tinatanggal kasi ano na siya, style na din siya. Tingnan, pag suot ko yung bag ko, may etiketa pa rin siya. Pero wala na yung ano, yung card, yung ano na lang, yung tali na lang mismo ng etiketa, yun na lang ang natitira. Kasi style din talaga siya. Nauuso na din siya. Hindi na dapat siya tinatanggal. Pero kung nylon yan, tanggalin mo na. Yung nylon, yung clear na tali, tanggalin nyo na yun. Pero kapag, alam nyo na, kasi siya, yung etiketa di talaga tatanggalin. Kasi naging style na din siya noon. Pero sige, hanggang dito na lang mga kabayes. It is now 8:53 na po ng gabi sa buong Pilipinas. Ang dami natin na pagkwentuhan. Puro nakakatawang moments. kung bakit ka na pahiya. Ay wala, lakas-lakas magkwento ang tigas ng hiya. Pero yung natatandaan nyo, kapag nangyayari yung mga nakakahiyang moments natin, yung parang gusto na nating lumubog sa lupa, gusto na lang natin magtago at wag na lang magpakita kasi sobra talaga nakakahiya. Pero yung paglipas ng panahon, yung ngayon, kagaya ngayon, pinagtatawa na lang natin yan. Kaya ang natutuhunan natin ngayon, huwag masyadong seryosohin yung buhay. Yung huwag natin seryosohin yung bawat sablay na nang nangyayari sa buhay natin. Pwede natin tawanan, pwede natin ikwento sa iba. Pagtawanan natin, maganda yan eh. Huwag natin seryosohin. Kasi mga bawat sablay na yan, dyan tayo matututo. Kahit yung mga simpleng bagay. May mga nagbibigay aral din yung mga nakakatawang moments na nakakahiya. Ang dami natin natututunan din dyan. Kaya minsan yung mga simpleng pagkakamali, yan yung nagbibigay kulay sa buhay natin. At nagiging alaala na lang at hindi natin makakalimutan yung mga ganyan. At meron po tayong makikwento sa mga anak natin. At kung sakasakali nga mangyari sa kanilang yan, yung mga nangyaring ganyan sa kanila, tatawanan na lang din nila yan kasi nangyari na rin yan eh. Oh, 'di ba? Papagkwentuhan ng mga anak natin 'yan eh. Kaya okay lang ng bawat sablay pinagtatawanan natin at 'wag natin masyadong seseryosohin yung mga failure natin sa buhay. Kaya naman mga kabayes, hanggang dito na lang at abangan niyo po ako every Tuesday and Thursday from 6 p.m. to 9 p.m. sa programang Good Vibes Connection. And once again, my name is DJ Clark and let's play the song Miss Miss by Rob Daniel para sa mga may nami-miss diyan. Para sa inyo to. And only here on GV 99.1, your good vibes.

0: It's 9 p.m.
1: This time check is brought to you by Rexedal Forte. Mas bilis banat sa apat.
2: A little kindness goes a long way during rainy days. Offer a hand, share an umbrella, or check on a neighbor. Let's spread good vibes on any day. This is a Good Vibes reminder from GV 99.1, your good vibe.
3: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
4: Bye, anak! Laro muna kami ng mga apo ko!
5: Let's go, Lala!
4: Bye, mga mare! Unahan ko na kayo, tumakbo!
6: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa. 950 lang SRP. Naproxen Sodium is the generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Unilab yan.
8: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa.
9: GB99.1 goes online. You'll never miss your favorite DJ now we're online. Just visit www.mixlr.com/gb-991 or download the Mixlr app and search for GB99.1.
10: You are currently listening to GB99.1.